Kupale FM, ekuliru muntu wabalijo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabale tuliriza. Nukutugubila mbunafi unawoli. Amachagu na kuruwaliru. Yenzo mkuguru kumunu babu zako. Iranga wabalijo. Mbebaza kutuliriza nga entake yao. Na kuwa Sunday. Na kuzumwezi nga zilibiri. Omwezi ogwomunana. Mwaka nkumi biri makumi abiri momu kaga. Abatumbu denga muri muganda lili ya weekendi. Waka waongo tuliriza wabale nyo. Abali kumirimu na mwebali nyokubanti mutadeko abatufuna obuterevu nga musinzire bwerwe gwanga mwebali nyo mwebali leddala binje babi tambudde muwechi era nka kasante ebisinga obira obifunye bulungi nyo fono tugenda maso nokubanti oboli yao tulunda yo ensonga emu nje tukunyonyola ne tukulekanga nate ujitegedde bulungi nyo nyini dala akakati ainsonga ja tugenda okutunulira tugenda okutema atema nate ensonga yebyo kuwansa byegwanga lya America nebe yabyo wakati mauli yagagama anti biaba kende deko stock piles ezebyo kwansa byabwe akadde kanonti za kende de tugenda kutunula mu nyawo tubyetegereze then tulabe ne report ku intelligence assessment ekoleddwa ku mukulembeze wa Iran Mojitaba Khamenei waliwo intelligence assessment je tufunye ekoleddwa ne tugenda kuba tujitegere wabale tugenda kutandika na mkulembezi we gwanga lya America yenyini President Donald Trump bwavuddeyo ne yefukulula ebyokulumba gwanga lya Iran nate mu ngeri ennene ddala babisazizamu kakati awo wetuli wetugenda okuba nti boli awotutambula ya munafa tuliza tadeko pale FM kweri omuntu wabulijjo wonna woli webale nyo nate webele dero kubanti otuliriza. Now tugenda kutandikira kusazamu nato bulumba ganyo bade bugenda kubanti bukuleba kugwange eri tubwe lya Iran okuvuna ku olwokutano nona ku lwomukaaga ejjo amaule gabadde gagenda maso nokubanti gawandiika nti wabadde okukkiriziganya wakati w'eggwanga lya America n'eggwanga ettibu lya Isirayiri ojjukira bulungi nti Netanyahu omukulembeze wa ggwanga lya Isirayiri yabadde munda mu ggwanga lya America ne babaako nti bebayogeddeko oluvannyuma nga ne meeting zimaze okuggwa amawuli ne gajja ne gategeeza nti America ne Isirayiri bakkiriziganyizza baddeyo babiri mu kibadde kiyinza okuba raundi eyokusatu bakubeira ni muraundi yokusatu wabula nga bategese okuba Iran mu nkuba gye batagikubangako bwe kyabadde Isirayiri na America babadde bateeseteese bakube Iran mu nkuba Iran gyetalabangako nga bagenda kwokya power plants z'eggwanga eryo nga bagenda okuba entindo enguudo nebifo ampuliriza ebirala civilian facilities zonna nga tebagenda kuzitaliza bwe kyabadde era nga okweraliikirira kunene nnyo munda mu ggwanga eriyitibwa erya Iran tekimanyiddwa America yabadde egenda kwesa byakulwanyisa ki ne Isirayiri naye ekikumu byonna sooka otegeere kino nti mu raundi eyasooka America baali ne Isirayiri yali yanaku ndoza makumi ana mujukira America ne Israel nga bafafagana ne Iran bali babiri mu joint operation zuba strikes zibakula ku Iran ne bitambula nga ebyatambula ne bawumulamu olwa ceasefire tekibako omukono ceasefire agreement wabula ne baddamu ababiri bano ne balumwana mu round 2 joinzo okuyita round 2 yabadde yanaku 14 eggwanga lya America lyakubeera n'okumala ennaku 13 Iran n'abakuba okumala ennaku 14
round 2 nayo nebanga yakomekerezeddwa bwetyo. Round 2 nekomekerezebwa nga tuwanaba ukiriya wina wabula muulio negategeza round 2 wetuwagategeredde nti ebyokulwanyisa Amerika byabadde akozesa okubaka miza uziza Iran ebisinga byakendedde era wano wewaviridde amawulire ag'omuzingo ogwitibwa Khaibar Shekan gwe nakutegeeza muweki eri ewedde nti gubadde gubayisiza ddala bubi kaakati round eyokubiri nebanga yakomya wa Amerika yo yennyini nebanga yimiriza round 2 nga tewali kukaanya na ggwanga lya Iran. Iran bwe yabalumbye ne bamulumba muko, Iran n'abaddamu n'abalumba omulundi omulala tebazizzaayo, Iran n'addamu n'abalumba era omulundi omulala tebazizzaayo. Kakati omukulembeze wa Amerika mbadde nyaga kutuusa wano oluvannyuma lw'okutuuka ng'ennyo tutegedde nti wabaddewo kutya kubanga okulabula kwa Iran kwabadde wano balabudde amawanga gonna. Yes, Iran yarabudde amawanga gonna agali nanye ggwanga lya Iran. Iran agamba nti singa mugeza ko okukikola, singa kabatanda ne munumba bubi nnyo ngenda kwokya buli kyennengedde amawanga gaabo warabu gonna oba baneiba bange naawe mwennyini Amerika kubanga wooli gagenda kubeera engulfed into frames of war. Teri agenda kuwona. Iran bwe yategeezezza era ne bategeeza nti babadde beetegese nga balinda ekigenda okuddako. Kakati okutya kwabaddewo mu mawanga gano aga Buwarabu ne tutegeera nti wabaddewo okwogerezeganya n'okusinga wakati w'eggwanga lya Saudi Arabia, Amerika ne Isirayiri bakkiriziganyizza tugende tumukube mu raundi eyokusatu wabula nga okukuba kubagenda omukuba era kwe kukuba kwabadde bamukuba bulijjo nti agende maso n'okuba nti akkiriza ebyokwewagawagana okufuga akagulu mulabiveeko ne ku mulundi guno bwe kyabadde wabula ekyenjawulo nti babadde bagenda okutwala ennumba ez'omutawaana okusinga ku ze babadde batutte mu ggwanga lino zibadde zigenda kubeera mu ki sitomanyi ne waakiri bwe kibadde babadde bakkiriziganyizza kakati yadde nga babadde bakkiriziganyizza era Isirayiri nga balinze Kasimu Netanyahu ne banne e Tel Aviv nga balinze Kasimu kuva wa Donald Trump nti yesawa tugende tulumbe Isirayiri nga bawanze mu dajia endala nga bagenda kulubeeramu bawerekere mu Amerika badde mu third round yokusatu bakube Iran kamala kakati ekyo kyabadde okukkiriziganya wakati wabwe nese kyabaddewo naye nga approval ennene esembayo eina kuva wa Donald Trump. Donald Trump kati nga yagenda okusalawo era nga CENTCOM balinze abe Saudi Arabia nga bino ebigenda okubeerawo e Iran bonna bakwatako buterevu abe Jordan nga bakwatako abe Bahrain abe Kuwait abali mu Oman nga bakwatako n'abe Qatar bonna nga bakwatibwako ekyabadde kigenda okuddako kakati nti awo Trump nga akyagezaako okwogerezganya ne ba advisors n'abakulu mu by'okwerinda Pentagon nga beebuuza tugende oba nedda songa zabadde ezuwerako ezokwebuuza ne tutegeera ndi Saudi MBS omulangira alindiridde Muhammad bin Salman yabadde awakanyiza ddala ekyamerika okuddamu okulumba Iran Muhammad bin Salman era nti behind the curtains wabadde okwogerezeganya MBS nga agamba nti nedda Saudi tekiwagira si lwakuba nti baagala kuwagira Iran wabula nti ebigenda okuddako mu region tebigenda kuba birungi amawanga g'Abarabu nti agabwerako gakisimbidde kuuli nga bagamba omukulu nti nedda tukoye kubanga gakimanyi nti singa balumba Iran nabo kibakwatako obutereevu kubanga bagenda kafiramu kati nti okwogerezeganya kwabaddewo amawanga gonna g'olabaawo mu kitundu ekirimu olutalo Amerika ayogera nago naye tewali ggwanga lyawulirizanga Saudi Arabia singa Saudi agamba nti kino togenda kukikola Amerika kereza position mwali eri Amerika oba position ya Saudi Arabia mu Middle East awo etwalibwanga leader Saudi ye leader ya mawanga gano gonna
ngo giye ko Irani abasigade Saudi asobola bakakanya nayugira nabo nibakiriziganya Saudi yemukulembeze wabwao ngo giye ka muwanga abiri Israeli ne Iran abo bobe twala buli omu yetwala kati bana abarabu abasigade Saudi bwagamba ekintu bonna bakiriza kakati Trump bonna abawuliriza naye ekyabaddewo asinze kuliza be Saudi abe Saudi ne bagamba nti nedda tetukiwagira tuli against okulumba Iran ne magambe nti si kubeera against nti ba bawagidde Iran nedda wabula olw'ebigendo okuddako nga bamaze okulumba Iran abarabu ne bagaana nga bakulembeddwa mu Saudi Arabia kankujukize oba wadde bwerabidde Saudi era ye yakulembera mu abarabu ne bagaana America Freedom Project jibali batunguza mkagulo mloketu wa State of Hormuz. Saudi negama tu wakanya nese kuwakanya yina okuyisa wa mato kumpaka mkagulo mlo ya denga Ameriko inovu sobozi wabosu ulofafagana na basajja na yetu chuwakanya era Saudi Arabia kumurundi yogu ya tisa tisa Amerika nejigama anti tugena na kumba base singa Iran ya damwa no damu ni mweku wa ngo ole medeku wa Freedom Project ne base zetubadde tulina zetubadde tukuwa tugenda ku ochitegeera kakati bwe kitu bwekyali Amerika nasazamu Freedom Project yokuyisa wa mato kumpaka ekyo nakyo nabagenda maso nokubandi bakisazamu. Now kino kibadde kya kubiri Saudi nga kisimbire kuli ne bagaana Saudi nga akisimbire kuli nga akulembeddwamu abawarabu Amerika bamugamba nti nedda tekigenda kusoboka era bwe kitu bwe kyabadde Amerika nakisazaamu. Ngenda kusomera ekiwandiiko kya Donald Trump. Ngena kusomera ekiwandiiko ekya Donald Trump bwati bwategeezezza abamu bakitapuse bulala entaputa ya njawulo abamu balowoozezza nti kubadde kutya abamu bagamba nti wali ayogedde naye nekale Trump wakati mu kiwandiiko kyafulumizza omanyi Donald Trump ono abadde mukulembeze wa njawulo munda mu ggwanga eritibwa erya Amerika ne mu lutalo luno wanjawulo atya nti ye musajja asobola okuvaayo n'ateekawo embeera etaliwo mu byonna byakola Donald Trump afuba nnyo okulaba nga Amerika esigaza image eyoba super power newankubadde nga Rusi abantu balabanga ebeera evuddewo ebigambo bye bisobola okuwanika fulaga ya Amerika waggulu Amerika ne bwaba ali wansi ku ttaka kinabadde akikoze bulungi Donald Trump ndoze okusinga Biden na abakulembeza abalala betubadde tulaba kubanga abakulembeza abalala babaddewo ono si asoose okulwana babush baalwana n'abalala naye ono wa propaganda mungi wa kigambo mukiyita kigambo ekigambo kye kisobola okulowoozesa nti Amerika olutale egenda duwangula mu ssaawa emu ekyo baakimusomesa kisobola okulowoozesa nti Amerika maama muliro gwennyini kakati ebigambo byayogedde embeera ne weerabika nga Amerika eringa esiripinzeemu ng'eringa etagaddemu militarire ye Donald Trump bwawandiika ebigambo bye ate na kino kikulu nti amawulire munda mu ggwanga lya Amerika gabadde agamugamu kuba in fact katugama agasinga ebiri negative babiwandiiseeko nnyo Trump okweka omuwendo gw'abasirikale abatuufu abafiridde mu lutalo ekyo kibaddewo Amerika okugwebako ebyokulwanyisa okugwebako interceptors bakiwandiseeko kakati n'ekibadde latest New York Times onaku luise bawandise ne bagamba nti Trump ayolekedde historical defeat mu lutalo nti okuba akubye netalagaawo yaddali okukuba kwagenze maaso n'okuba nti akubye tewali yadde okukuba kwagenze maso n'okuba nti akubye
tekuina impact yona je kukoze murutalo mawulire ga mugwange tubwe ya America kakati Donald Trump chinu ya chimanya ntiga mukuba kati avayo ne yewuzako tiyetaga kugenda kukola press conference wabula akozesa mukutugwe era abadactive nyoka sokedenga lutandika bwalaba waluwe kitatambudde bulungi aina kya agenda okukola nga Donald Trump bubu nwaka bwata deyo bagami nti mugezi akulowoze sante America is winning every time but wawandika buli lwayogera akulaga nti America ali mukuwangula obako busembye bubuno na agamba baba dasa zamu okulumba Iran kati bwalewa byeko omuntu nasazamu okulumba nenga akulaga nti atidde bobaka buno bwengeno kusomera Trump asazezamu okulumba wabula byawandise birebe balowoze sante atidde mulimo kusala mugambo bakwita kusala mugambo mulimo kusala mugambo nti atidde nti huyo adduka huyo toyita mukiriyo kyange huyo agenda adduka aludusemu Irani emuta kati ebyo yabisalira amagezi awandise bino era bomulobi ulira toja kukiriza nti Irani amuta agambi USA is locked and loaded eh mumpula bulungi Trump bati wategezeza agambi nti USA is locked and loaded. Kati ulide ebigambo bino kanso kenkole interpretation. Inti, tanaba ya dotuga mbachi abadda agenda okwogerako. Wabula nasoka na atukanga. That is Donald Trump. Kino abadda kikoze bulungi magambi, akulowoze sante America egenda kuluwangula mudakiikeji. Emu, ebigambo bye. Ndowooza. Waliwo n'abalowooza nti America yandibadde yawangulibwa dda. Oba yinza okuba yawangulwa. Naye ebigambo bya Donald Trump bikuumira America mulayini. Hey, n'okulaga nti ekyali mu kintu yadde mumulowooza nti bitambude bulungi. Kati statement eno nga era nebyagenda okwogerako nti olulumba lusazizzaamu nga tanabona kutubuulira nti olulumba lusazizzaamu mu magezi kino akikola intentionally akulage nti America y'amaanyi. Donald Trump

0: Legends Points. If you miss any of my hero, it could be a miss any of you.
1: Full time sports.
2: Takulimbi, olikuchikumu samvu, akaumu za mwenda pale feme kula rio mtu wabuli jonze munabudaka nze gadunye ranze jafari tupatu ingideo nebye misanyo kusawa zino tuja kubatu bambaga kuva kusawa zino omukaga paka zigenda bera sawa munana edachi kazi zino ziri satu eza kaita kusawa omukaga mba nilizako nechira mse chisingo bulonji nisali kumwarantulahi wabarakatu abafunye bironji tusanyukira wa munamwe edatuba yoza yoza antioga yoga na babafunye bibi tugamba antiwe kuwate munyazi Mungu mkama Katonda nganzo lunako lwalero nkerede munako jaja wange yavudde mu bulamu buno obwensi wali ebudaka tujja kubata muzeka kuno nako lugenda bera lwa kubiri eranso bilanto lufu butuka wano jengendo kubanga njolekera ebudaka wali wafe nainga ebintu bwebityo webitambula ebintu binji ebyemizanyo Bibao bingi kubanga olunaku olwali lwa kutaanu nayolekera wali ekalanga la sese kubanga mberawo ng'omujulizi ku mupiira gw'abanafu abesese nga basamba abanafu abe maokota era gwagenza okugwa nga maokota bamaze ojijjako enkota esese teri yali agenzeeyo n'avaayo nga mulamu kyabadde Kiyumba Munyale nga banafu abesese bakwata maokota yabadde golo namba emu ku bwerere era wali esese sebo nasanze yono muuliriza wa Pale FM nga simulala ye Christ Bijaba atanyo kuba wane simu afuko tuke yo sese sebo namulabye na ntwalako wali o Edis Paris na ngamba buli kimu bakowe era Ant Peace enkutumideko webali nyo mwebalire dala ebintu bingi ebiba bitambula abachajinze obusimu bwamwe nga mugamba nti mamulinze Pale FM nga wataddeko amanda abaana abali kuzugu omanyi bino ebigambo alike yabinjigiriza mbuzugu kitegeeza pichi zinalisi bimanyi omanyi feri waffe budaka tetubimanyi ebyo naye natuuka wano omwana azalibwa wali ekanywa musulo na ngamba sebo toddamu kiyita pichi eyo bajiita zugu ne ngambo wayi nzani agana era nso mutongole wa bene ku kyalo obukasabbi mwebale nnyo byali bingi ebyatambula mu bululu na isi nalisi manyi ntinabalasta baduka amasasi naye
3: Olaba olaba bidiye bidala bidukye sasi naye atolo molasita Wadudu mbunasita.
2: Biali minji, jukira, naka luluka hama chara, naka bami baya mbala Gomez. Minji, ibabi tambude, wiji namba naenga, olunako lwalero, amasaza gajja kuba gaddamu fufa super 8 nayo jeri nayo tambula mu maso neto na mitseze njawulo olunaku lwabadde lwaggulo banafe abesese bakutte maokota ne bajikuba golo yabadde mu kubwerere mudachike yana mu musanvu mwana mulenzi otim esena Steven tachi ya sose nga yakayingizibwa bwati omupiira gwakutte ekideya kitegeeza ki ndi kakati sese kulembedde kye kibinja ne points 10 nemu nadirirwa abasajja abanafe abechagwe olwalero abagenda okusamba Bulemezi naye nga Bulemezi yeno machi ebasamba eberanga final oluvannyuma lw'okuba nti machi zaabwe ez'enjawulo babadde babakubira naddala we waka tebalinawo mirembe kakati nga bagenda okukyaza ttiimu y'abanafu eyekyaggwe yakafuluma emirundi ebiri naye nga buli lwefulumye gibadde miranga nakwazirana yasooka kulozaako obusajja obwesese obulunnyanja wali erutoboka ne bamukwata golo yali emu ku bwerere oyagenda wali ekabula soke nga basamba abanafe abesaza lya Gomba ogwagwa emu kakati no obakomawo nga bagendera kwawe wali kukosoveka sana abagamba mpeche kisawe kiri kuyika namba kakati no tugenda kubatugulaba olunaku lugenda bera lwaliro esawa zigenda bera 10 nga banafe abesaza lya aliye Bulemezi bachaza abanafe abesaza aliye chagwe era Ganda Media egenda bera yonga ebaweereza omupiira ogwo bulungi nnyo ne Pale FM atugenda bera nga tutambuza ensonga okuba nti tukutusaka amasaza ga Buganda ngo gafuna bulungi bulungi nnyo nnyo ddala atero na kulugenda bera lwalero wali ku Sentinel wa ku Santana abanafe abachadondo nga afayo ali mabega wa timu eno yavude na gamba nti timu eno babade bajikuba buli ajikwatako ayagala jikuba bukubi naye kuluno second round okuluvanyi moroko ngeda mwaba sambi bana afayo yavudeo na gamba rubwama ono yagambye ntino kakati no Chadondo etandi kabupia agendo jiro zako yena yagendo tegera ruachi chigambo chiri chiri muleta di na yenga ulunaku rwalero abagenda kubanga abakwata esaza lyabana fa babuvuma ngo mupira ogwo sembye yo ngabuvuma echaza wali emajo ground ngabachaza abana fe abe Chadondo mupira ogwo oguwede go guwede maliri oluvanyuma lwabana fe abe Chadondo kubanga buvuma yafuna penalty ne bajikwata bwabye ashirafu muduwa adoyo yakwata penalty na jinyweza bulungi kakati no omupira kugenda kuba gusekebuka kusawa zigenda bera kumi wali kusantana wali omupira kugenda bera abanafe abebuwekula bajja kuba bachaza abanafe abebuluri omupira ogusembye yonga bululi bano bachaza buwekula obanga bululi yali echaziza buwekula kakati no bululi gwagwa emwemu buwekule genda kuba echaza jukira buwekula defending champion buwekule no einamu ebizibu bingi ebitagambika kakati no lunaku alero tujja kuba tulaba oba kisoboka okuba nti obuwekola ensobola okweddaabulula nebanga ejjayo ogwa mupiira kakati ate nga tweyongeddeyo banaffe abanaffe ab'ebuddu abajja kuba bakyaza bajja kuba bakyalirako wali abasajja ab'ebusujju omupiira ogwaggalawo kakati no buwekole sore abuddu eno yali ekyaziza abasajja abanaffe ab'ebusujju ne babakuba goolo zali bbiri kwemu olunaku lugenda beera lwaleero zigenda beera sawa kumi ngabanafe abebusuju bachaziza abanafe abebudu iranga busuju ngabaina ngabali wansi wa coach katono sorry coach Hussein akato abaja kuba abachaza esazeryo bababuze bibuzo rwachidala buddu fe wetu bachalira muba nga chitufu

0: James Bond. If you miss any of my hero, it would be a miss any of your car. Time sports.
1: Atakulimbye ye full time sport ejude bya mizanyo byoka atenga bimalira yodala oli kuchikumu samva kaumuza mwenda pale FM radio osobolo twega tako ku mikutu jafe emikwatira wala ejo osobolo genda ku YouTube channel yafe pale FM news byona byetuba demo ngatoliwo osobolo kubanga okenda yo no bidaba ate then programs izo na zo missinga omwezi guwede mwaka guwede omwiche wede runakulu wede ojakuba ojisanga yo bulungi atera atubera ne ku YouTube yafe Jenko Gambie, ya Pale FM News, TikTok, Pale FM Radio, atosobolo tukwa atide walanga gwe radio gamba, tekwa atabulonji, usobolo genda noteka mu Google www.palefmradio.com, oja kuba otufuna bulonji. Nze muna budaka, wana ali wali, wana sozi wali, tuja kuba kakati no. Ebintu bingi, togeddeko Super 8, yotu vudeyo, tugenda. Bwana Ali ina jiyabadde ne bwana Sozi ebikonde ebyo
2: gamba ina jiyabadde tubanda bana ni banga ni abali bintu butubanda ba aba uma games tuli mukola training era
1: mbagambye wano
2: yes bana ari te chimiri miri chimiri bili chichi ne bana ari te chimiri miri
1: okunyoma nyoma okwo
2: si kunyoma batuma ntu tubanga ali naye bajinga bitegese tumala gaveri nga tukoze mu training Mujja mu bintu
3: byo mbasajja okapira ka basajja
2: bayino kimanyago namba kampu yagi no kujaga ino kimanya tiyo pale FM mwe already
1: ate bagambe siba kozi siba manager bakuba
2: mwe tuli fwe mwe tuli kati mwe sorting ti mwe tabachuba mwe ebite ebintu bino abakulu sema mbabuziza abachuba bagenda bakula batya ekite ebintu bino kuita tulaba tona mwe nyingi nga muzi samba abakozi babitongole mugendo singana omusingana yo baba Faruku Mia
3: Faruku Mia izo kubanga mukozi wa kitongole
2: kidi tutusubira nti omuntu ava mu S fenga otuvudwa mu S najja mu kisawe najja nakola ki na samba ni kijja kifana nkiri kubanda uze kigendera kya kulaba nti abantu bafuna okulamu kaya tuwe tule tuwe dabali mu professional mu game za nito zani ya nerevade na faru kumia ni wabakura mchitongole chuna inga mzanya zanyira mu nga wikiti masaza wala masaza gari meetinga gatea masaza tournament ya bantu wabavuganya passportsmen ni wala gari mdekaga wa tituwa gara wa super tituwa gara wa big reach
1: Umar Mandela inzo kwe chawa na leta vila
2: anti tugambe chini chetugambe chetugambe anti abitongole ebize musambisa abantu mwa wakozi ni wala bowlinga laba sukumi okubano nga kwa abakozi abana abazimbi ba mpira mu super ba mu ba ku international level aizo ba ne chongwe cha akolira ne to muleta to competing na bantu chi bantu bako kubanga ekigendwa che mizanyo jino siku wangura buwanguze ekigendwa cha competition is no kugata brotherhood ndo zani nsonge ndala ya abantu bano kuba kumanga bana kuba abantu bano bamala ebanga dene mu office nga tebatu yana kati baba litira outing gazi no kusobola kubira nti batu yana kati batu batusambira dala no ugabunya ni reception ye bwecho aje yes aje mu kisawe aswetinge mu mwezi wake ya aswetinge mu nakoro na manyenti asiko muguwa badusse ji kuji ko manyenti atunya atao murungi
1: anogale chibatu
2: Gagoba
1: nyumba naga kugaba
2: mukuba touch ne mumenya na nenyika so pandanga makapu ni agaje kati tumumirwe jangu no mukozi wo mbukigwa bugisingani baba ne bitongole byemanyi ebina abakozi ngate basambya do mupiro gwa serious mu ngamo super division tabali kulebe mwana fe akati abakozi bana abakoya ababira mu sabata kwa abata abaina ku mbuto abakoko mbalike bakole ki basambe tusobola kubira nga tunyumirwa tubeke mtindanto muzanya kuba kuleve eno akubira kuleve eno nuwa ba mukozi era bakulu tujja bagamba lwa kubanze nsanze bagenda nti bweko limitation tumuzikoza akupira ku level eno twalina empaka za corporate Muslim League wano naye twagendo zimaliriza nga ha gazinga za super 8 gazinga super 8
4: ngomusambya ba ngomuzanya abayambala nalaboli nagaba
2: omuzanyi akuteka unagongerawo ngalusa mukwara kati muzanya gobera obero no mukuru akuteka unagukongera mulai no wanike mikono go nezinywa so batuyambe tunacho kibereko kyaba kyubale limitations abo banywezewo nyonyonyonyo namatika gabirewo ko ndi baruwa bekwasa ntano mukozi wange ne wadazanyira mu vya ne mukozi wange ne da unabe ko limitation ndi azanya
4: kuvira
2: ya bom
4: kiragura guturekere
2: ne kantu kuna kono ya tuwaibai tukogirako. Mbazi mba fesimanyi luwachi anyway, simanyi wabai naba zungu yoji wibali. Mbando za narabi yeko kumuzanyi wa seno, unumuzanyi yale mwa penati. Mnumpila kuna narabi ya zanyi yu, wena kupu ya wada zanyi yu. Na hati kale kote kala kwa wabinga kano, wana bafi wabasamba. Bafu wabasinga na bali mu off-season, nga basi mfaki ofisizo ni yeyo kayoka musingana ni musizo ni mwenyini basambe mbuzi basambe nte ati ni basambe ni kumudu nechu wempe chichizungu echo chitago kubela nti bafuna guidance ya basawo mbasingana nga kati ambu yeni wafagendo kujo sambo kubela competitive ina chawe icharo ina timu yo mgaga jawe yemu mgaga amuwaye vili ahowe amuwe ngato kata ne klabi ya gara kujiwa ne brand nefe yo muzanyi okusoka dala ne yes. Brand ya tournament nefe ya spalit nefa jangyo chino okubira makilabu gali nokubira mu serious moko kukuta abazanyi bano gabali ko limitation tulemangu sayini nzo kube omupira nti yetu ina kukubira kujaburura kale tukubira ekika
4: olaba konsonga bana sozi abasambi kati mu Uganda chenda aba ina injuries za mavivi
2: eh wena
4: babira kafunda mu tournament
2: tuba na bokubusa ya buzungu
5: lwachi bakube ekintu ekyo nti omusambi agenda kuviro kujjo kumulaba oba express oba bypass nga iseko mrijese zezente na ichi basi kubanye banga dene lwachi nti olwa scout yembije tuyina wano nokuzimba abasambi bonga tuba scouting abunjo bale ta ku clubs gano yesoka lwachi nti abasambi bafe basoka ne bakube ejente embuzi ennyo kati ogenda okumula banga amazo kuba ku mbuzi akubye mu bitundu bingi bamutegedde olya muziga agati omusambi mulungi nga amaviki gakoye gatabuse Kuzo ngati ya kano kuwanga tuka kote Kuli jiwa na jasa ame Bwe sizo ni ngabira ni jako jokura bilako Onu masaza bo yono wechengira Mikidani Senyo ngane posi ya nuse gonja Senyo ngati wani ntiji ataku bakumu chengira au Nga batu Babu majikati Agenzo funa nagatako na masaza Agenzo funa diru timu nga yuwara Eri siya simulijie guanga Mwakiso giants Nga echama zima alwadi Era nusa ya burudwa no kuexpress wanu.
2: Era tuba tukana bazinga miaka mito. Nyo ruko bazinga upira pile ebe no kubusawe sawa ubono no ubono nyi.
5: Arati na bazinga abasozi bo bakitereza munti. Club nga sen. Oba club nga mani yo. Eso ku kiriso kuba charity game. Na yemu off season.
2: Off season.
5: Nga rije wedde te bacha kuita. Gote rajja kuteka mu sente zaabo. Ogende mu kubegogo gwante. Uba kumbenye leye nunga basaji ya watu wala murijo wangu chapezigi nga bakutuwa.
4: Ana abafu ya banga goba Ricorda appearance ba Ronaldo zevali nane ba Messi. Nga gamba sizo ni ino kukua kwa Ronaldo agenda samba mpire meka. Ntimbira ana, zina samba kina ana, muisa appearance. Apando basa, gosa anze wanaguroko bili, nkera na msangano kuroko sato, nina msangano, agenda tuka kusaza. Nga ye yabise. Agenda tuka kutimu ye vira we mweta agire nyo nga yabi kada
5: vira akati egenda ne mugondi elimu pansi ne side nga ne leta
4: atenga kwa lese am guarantee ngandi starter
2: tugende
4: wana sozi which year atambu date ye
2: Ndoza, basically, mzanyo jitambu ya mungu ya Commonwealth Games.
4: Yes.
2: Wa surprise ni performance ya team ya fair basketball. Ya iguangi ya wachala 3x3. azama mute sinai bana babara bina bide bali baba bana bali bana bali kutimu hiyo watu kwa idijaro burunji wakutengkanika. By the way, ndoza generally omuzanyo guno kwa basket benge jogenze mas no kubea gukuram. By the way, gukuze basajja bagezeza ba ko kubedala omukubulembeze wa tasho ya basirunduja budi baziba kwata kwata mwao bana kibogedde ku muzanyo guno gujja gukula mpola mpola mpola nga tugulaba bigumbuzi ni go progressing mu Uganda nga tugulaba nga gugattako mpola mpola mpola mpola twaka je tulaga tulabayo niwankubadde tegunda bakubira nga guli open eri bantu fenna. Now this is where we steady progress. So team of Dragons is from Mudali Ogwa Silver, ya Gazelles, ya Fili by Fili. So Kurwangi, Moba against the Masno performing as so far so good. Your team Jenny Zogamba and Yanko de Daraburunji. You have no disappointment. Should I call it a disappointment? Mobi Konde, Zinja Fitwa Romukaga, Tivaso de Kuangula, Songa Yuna. Nebo tunulira opposition, tuachogera kwa ano, nti ebisele ebisingo unji chibira alingo gendo kuzanya. Laka yu no wangu efa bubira nyo au. Yes, nsini nji nyo abantu wabali ya wawuliriza. Nsigenzi masu nyo kubira anti zingi la mzanyo kwebikonde. Seriously, eda tibali nyonga bagulim na ye nsini nji nyo zigenzi masu nyo kubira bagulanga business. Katuwa ba mungereza, tuza mungereza mzanyo finga bana ya bajieko. Mungereza, mzanyo finga bana. Kubanga utundu yabo naba fababu. Dengu jie kondo za yabadani. Yari kemisi ya jibu wako Mzambia. Anya umlala. But ya baza nyingaba naba ungeza ya tujieko. Against the mass no kubira anti. Tulemeso progress ngo genda kudai. Dako nenga ndoza mkuru wange. Performance wa mrenzi no. But ya sinzo kuro burunji kutimu eno. Uono kuchika mku nsingo kubasazi ngeji bagi na mass kusala mgemu. Yani wankubade ya ruwao kusta. Ya ruwao kulachi. Yaruwa huko la ganti faiti ya jagala. Wela tunkia na umulenzo yu mungereza. So, ba performing, ba kuzichi ba sobola, ni ba singa nye resistance. Mungereza ba kuzanyo mdanyo guno kwa boxing. Ila, buweba genze mansu no kuja kumanyi biba mawanga. Biba nyu mawanga. Nga wala bila wachiri ne muneti bonti. Timi ya frunza jine nya. Yana chiba gamba wano. Nimba gamba hali, tusobula kuangula mudali. Nimba ya mudali, nga batu wala kote timu safizu wangu wa mudali. Tusobula kubira mkubana chiba wana. Bawa insunga nti, nseza nye mzanyo guwa netibu monsiyo na, zizi wa fukubu wa mungereza. Ugumi nguri monsi zukeza wa fukubu wa mungereza. Tiba chitegeza, tuwa kena singa, ebanga World Cup. By the way, it's a more of World Cup, is in Pakezo, is a Commonwealth Games. So, nizo gamba nti CDS disappointed nyo kuba ilumu nabade mbisubia na ina linsubia atilisi kubantuba na omukaga tusobolo fosinga yu mungi yao bronze kekapu kekaga genze masu no kunu mamu tetuwa sobo ndo kubira kuchetu wangu la na inga tutunye gejiba avamu doza kurangeli fair we mwuri ginafini simenye wakafunyeko waduwa batandiso okubula waduwa batandiso bayo ilikaba zinyabo ba jiswa tukamuhewa abazanyiba nkobeza Yusuf je bali mbulaya na yi shikira nti mbulaya chiri konti osomo wakubanti paka zili Scotland na yi wakubanti boda za wenyangu ayini ba scout wababa anji nti tu nizu wakubwa uli Scotland nenga scout wakwaga dali nezarandi oba ali German oba ali Itali sumaba nga asomo wakujao na wakutwara mwusiti mwusiti cho changwa nyuma kwa kusatua linga eni la tubasubia tubagali za vili unji dati izo nenga tupa tuagala nyuma kumeo
5: ababuze
2: mateka ababuze tupa tuagala nyuma kumeo waka.
4: Abona so zimitegede.
2: Chichi.
4: Ogambye agent alizo kwa galanga wa Netherlands. Bano basigaddeyo. Nga ba agent be baba tutemu bya burundi.
2: Agent naba chikoze mu
4: bucha. Baba atolose mu nkambi.
2: Nga uke baba atolose.
5: Batolose babu.
2: Nga mbero ogane timu ye gwanga.
5: Ndo kudda
2: sino kudda
4: mateka. Chenda kudda kwangara.
2: Akuchime.
5: Akuchime kapala.
4: Bolwa mu liderefuti. Nadayo na kwa tensa
2: wei. Nah, dara hii. Kati.
5: Kalo. Nae, sozi, of course, mbikote tetuwe uonye zanyo. Kubana wafuka wasuro kubanga wagena ni wakuba denti
2: hira wafuka wasuro wache saga kina ulide abantu wa munga baba ninya nolete kwa mwano mu kubagena kutimu enuliza bade Alfred gamba gamba abantu manye mtimba gano jino jari ta jatu webetu fenu kubira bedita nu kubira abaramuza abasemba mti umuntu wakula mula
5: So,
2: mwenzi wanoza njiza kumuwa advisinga, eno message agenda wa pasanyibu wena ba tricky ya bagenda Commonwealth Games. Wabatu wagenze masu na kubina ntuwa koze burunja, no, lugendo lucha ina, lucha agenda masu. Abu Christopher Fako, jujukira kuwa no, miaka sini nji mjukira Joshua Cheptegei, mumpake zaidi waniza World Championship, zaidi wani Kampala.
5: Nenye ya.
2: Uyakule mbila abantu, mwana mjukira, uyakule mbila abantu, na kunegesiba.
5: Kunegesiba kusawo.
2: Kunegesiba, kunegamu itako, ngatakanda miga. Ni wangu itako bantu ba muji baya Joshua Cheptegei. Aba kubanti tia tege ila chirubi ilu wache. Nabanga ya uli liza bantu yali kume kweje nisinde. Na ye tuwali waka na mtu nebitabuka nga mulenzi muto. Tia guwamu mainasi garanga chesinge chiroto. Chikatina mtu tujabawa lugero wa Cheptegei lwemba mkopa. Katiba na abantu mwenye ya bagenze masu no boge di antimuali medua mwakoze mti. Mgende masu no kubasu wazo kubanga. Mucha asoburo kubira kubia mchusa masu. Yi meseji yange. Nenga general timu ya fe. Sina manya timu ya misindu ya performance general yu na yuna. Nenze gambi timu yange ya mkuzo buru njaba dia basketball. Gazale timu ya bachara ya 3x3. Ya sinzo kubira anti chinkuri ya burundi. Pasu no mwawo yomuuzi. Yotuta nyo kubanga tuangu ya midali. Yotuta nyo kubanga tuangu. Ne of course na ya bada subiru. Ngeji ya bada gena masu no kutambula subiru kubira kucha. Ta surprise nze kubadewa mgobe jira. Ninga kubanga kubira against masu no kwa chukeru kweta silver medal. Iwaka tuenza butami mentioning.
5: Awe gari wa aliro.
2: Kajimu?
5: Afu gari ya chisawe. Tesiba. Agenda kujia aliro. Paiwe noza 3x3 yetuwani yari ajisubira kubanga ilita mudari. Kuhungeri basketball jadaz njata ula
2: mkoko. Nego tunudia kumanyi tututututututututututututu ba tunulizi wa nsonga. Ndipo tunulamu engeri nseziriyo. Nseziriyo ne relationship za zone basketball. Wanga mzanyomu pia mu Commonwealth. Mwuzo bate guu na uza kusizima nenga tuguru de musimu kade. Mwuzo bate guu na uza mwundi guwa kuli. Wanwawa sugu ya kususu guza kubagu wa kubi. Wazanya basketball. So, watunye nseza abadezi competing. Manyi tubitu nye tuwa credit. Nene tulamu nga wa kugu. Mwuzo nseza abadezi. Mwuzo fuwa uza jana usuja kufaino. Usuja sinsi, si powerhouse mu basketball.
5: Siya basketball.
2: Ochichofuna, Ali. Teste gizi anti.
5: Banafumu.
2: Chiba chitega tuwa. Wasa agara choga.
5: Banafumu.
2: Chinyaga lugamba abantu. Chikula na competition weri. Inti nseza is. Waliwa nseza izanya basketball nga Nigeria. Of course, Misiri, Mwafrika. Bosubira. Izizi wanswa munga. Nezi mtezeta wa munga. Nigeria ndo uzajiri. Zizi nzo kumeshoninga wa Mwafrika. Nesenda. Neyo tunyamu. Competition ya finance za nya basketball mwansiyo na niza bade Commonwealth Games ate udo gamba mundi tutuwayo tutuwayo tudeserving okole ichira wakupa si changu kuwangula
5: mwanyo kuchikula na kujiwa
2: wala ya anja uro
5: mwansasu kubikonde ngatutuwa kubanga tuvao chibine chibade chikambilo mzanyo kubikonde biensi mbi
4: chafu deo
5: hata chafu chafu kuwanga
2: bachi gata
5: bachi gata
2: Kwani mesimbu webidi?
5: Webidi, alikuwa ndo webidi mesimbu. Mete bichi yetu ala bionga roli. Kakati bidi wansi, uwe chibine chikulimbiro mzanyo kwebikonde cha UBF. Sa commission under UBF. Na yeru yeri, chibade chikulimbiro bintu byacho nga byacho. Shegede. Bawa musango mukoti.
2: Na wala bango.
5: Bawa nida National Council Sports Chairman, Ambrose Tashovia. Ogwero, General Secretary of National Council, Minister Peter Ogwanga, Moses Muhanji,
3: okubanga
6: bako urukujukuju
3: bako urukujukuju ni bako urukujukuju kakananga vipi bisi baba kamuse bari bo
4: chokanga gobwana ali wo
3: yo wewe sa na sa ngo mkoti
6: kakati kenda ko na ko nyabitu bino bizibo bitu bino bizibo chokanga na gama nti muna mateka muteke wala nnyo mu bintu yo
4: bata na rane mbusa mwa bwana ali na ngo na ibalo ya bano
6: wali wo muntu yo bikasira anyway yo muna mateka abakola
3: Sego yese ndobe muri mugo anakora anasugara waka
6: muri mugo wakusingana nga nawo oli na emotions nokwagala nnyo oyinzo tumira nzindabye ko ibito ebina bingi ngabwa be national council eyo eyo neete bajiwangula olwa chimaye mother body njendoza mu kisingo kubere chimaye ngai bali ndibali mukuteisa ira bali sigadde bateisa ngabakozesa abantu baabo bebayina abali babayamba ko kubanga bakimanyi bali wabweru amazibakati nituwa wa kweru. Kakati, baina kuita mubantu benjini ba individuals. Nyabasi ya langa, balilanyo genda mkocho kukulachi.
3: Kati katika agai, baiti wa tibaba uliza kati koti kesa. Kesa leo.
6: Kati fetuli ndi uliza, tutuogele kumusonga za koti watu waleke.
3: Uliza itaka kubanga zimanya kusewu.
6: Nyabaya nga baka angaza, bagenze mkoti. Renzo gamba ni yali atu idio ya gamenti tujja kuwangula manyi obo bwa neti zo kuba bachi chinjugala chichi nzo ku chichi chituka ochinzo bachi chitofu nga ochirabikanga empo wefuwe kwala chi ezeyo kuwangula renzo gamba du ya gamba tibajja kuwangula
3: kati
6: ya ina kuogera bwacho fitura tukute ku bodeneza nsabalo kwa advising anti tebali genze mu koti bali bade baita ya face mwe baita Wanga, neze ntese kanyo kubira, wakati zina kubira o. Tewali
3: minister Peter Ogwanga okuwabirwa nti yabasiba katambala na abatuzi zanga meeting
6: ezo anti kigambe echo.
4: Bevazu musabanga.
6: Minister Adeyo, ma minister ina amanya gasibwa okugana ne UBF. Ngawe kibadinga. Ne kanzo no kibaga ambacho ne ntese kanyizo okubira ozali mbwa bweru wa mateka. Kubanga National Council of Sports tena wali yetagira UPBC munsonga za jinezine zibali muzine ezo ezo ezo take pia
4: kakati oba mitingiza aba bantu ulanga na mungu si chitongo
6: asa bantu wana baba ya mwa bantu baina ubujulizi kwa
4: antu wana sozi wali woku tula na awe nga sozi na tutuleyo nwabira woku tula na awe nga tuli kunsonga zaachi za paro oba full time sport kati ebintu ebyo byanjawulo
6: bali kunsonga za
3: bikonde
6: za bikonde neze njagala ba maudiri agenzo okubinyamizamu nti neze meeting nazo minister national council bazi kulanga ruwa kwagala mbazi nyogule mekubira nti abantu basigalie bweru kubanga national council yo kusinzira ku nteka teka iteke pya Ile ina kukua UPDF bia inakora. Okusobola kubeta. Teta aga UPBC. UPBC. Jagala kuchimanya. So, ile ina kubanga. Katibino bebatu uranga. Kulaba. Ngerichi National Council. Nijesokolo okuteka kwa Seruganda. Bana abantu wakama antipasiga debweru. Buta iba inzo kubanga badja mchindu chachi. Cha UBF.
4: Okay.
6: Bana UBF bia kwa lachi. Jemani.
4: Kati fwe fabagala ebikonde abantu bano tubawa magezi ki
3: magezi mangu nnyo ekintu kibalina kibalina okubanga bakola Jafari n'abatuuliriza mu kusooka kubanga abakulembeze wa Seruganda n'okubanga basala entoto okulabanga basobola okwegeresaganya bonga bo bakulembeze b'ebikonde okubanga bakola ekintu kyekimu naye kubanga abamu begulumiza nnyo n'okulaba nti ne bali abasaidi eringa nabo begulumiza nga bagamba ffetu olina okubanga tutwala obukulembeze ate waliwo ko ne rangozi emboozi ebiwundu ebikadde ebyabantu bano nga betuusako k'ebiwundu
4: kati
3: ng'oli aganza olina dda sobola okulebera no artist stepping down ateka tiyo step in the down, ateka tiyo gawante, ateba kugobiyo, chitegele chintu echo. Oh. Nenge chintu chari changu nyonti, baturebo nga baseruganda bakulumeze baby konde, ala UPBC, then UBF, basuloku manga bagira, chari changu nyo, singate tuatu kaneno, singa baturanga basajia bakulu, nebatese ganya.
4: Yari wo, tutambuzomu zanyo.
3: Kuta wano, nse kanzire wano, nse nkulembele wano. Na ye, kugambye bibundu ebi ebikadde olinga agamba nze kulembera noona ate sinkivaako kantuule kale ate namala okusibira abweru ate oya oddukira awalala ate nga gweoyagala ngate gavumenti yekugamba nti
4: gwotayagala kukola naye mutuufu
3: gwetuwadde certificate gweolina kukolera wansi we
2: nze nabagambako wano nti ye omukulembeze w'ebikonde wa UPF ye kyeyakwata tena kyeyali kabweru mukiwambage nga kyakola wibamugamba nti bantu buna ino bawo mukisa nalangirira abagala okuddukanya ebikonde by'ensimbi mu UPF baje natuka wone ndo works bazali biyo basatu njukira baje bemwandise neseka public nitsi negani mauli
4: ha
2: ne bakati kwatiche ganti ne ministry nayo bano kuba wale no beserba meeting yeliye kolachi kwanga buli chimba abayita ni kadi baba demu je kola chi ezala we bana agenda mko na wote baswa kuwangu jayo kubanga ezo gundi je zikola chi bana nuyo naye ja kwerwa nako so zendo za munti omukisa gbali bafunye nti bali bafunye contact za minister badde wa minister ba musawe tu musajja ademu atu omukisa omulala but yogera kono omusajja atu omukisa omuchi nafe twaga nafe twitwaga la kumilimu nina banafa abacha cha kola ba refalia wo ba refalia batuntu na bali abasi gari gadi tebala mulayo nafe twagala kola chi kokolimu ABC ba promoter ba promoter na baba wo mukisa ba dembe kola chi chibero pin kabas kabas ko wandi sa
4: zero pin nata bana
2: so kale nechi zwe chiriwo nti bano bagala kwata linya UPBC mateka bagabaino gamanya nti omuzanyi yatu akina kondo zaliwo fight zizali wano kuwaamu ojukira fight ya muwanguzi Emma yatunka no mulenzi bali bamuyitani simujukira burungi ne fight yo yagwa prematurely yagwa fight omuzanyi wafuna injury nga musawu yaimiriza fight naga wana afunya injury nga tutunda ma round nya eba technical draw kati bajiga batekeniko du kati jukira oli ali waamanye ema muwanguzi mfati ta kuonya nje drill ya sosono kusoka hata funanga rosi tafunanga na draw ndenga ndopa ndugwa kwa zoya na yamusobola ne oli abade just lucky yafuna yafuna obuvuno bakat omusawo naganda sawa continuing kanye kibali nokola bayina jiga bateke nokochi abagizine bechu acha nagamba nedda wafwe lyo aba muri mulungi nyo mukubi yakubanyu so amatuno kumanya mateka gano olumu gatu yamba okusobola okubira anti tutegera omuzanyo
4: etegeza bwana soze olene wo mukuba nabanga byanja ufuna injale
2: byanja wo okuba ni bastopinga niba stopinga nesinga afuna injali nga chaso bulu rwana nga teri chimuyimiriza kuwana basawo nebagamba nti basawo na musawo nga nga musawo
3: chaso bulu
2: nga kanti eno kati jafunye tesobola continuinga nga ronge zina wira nyam professional boxing nga musawo yaimiriza ebira egenze muteke
4: bade manyi mama omwana abereri nala ba mwana we
2: nga kanti abaye mwana wanyo
4: na gamba omukomyao ali
2: Nika ni ya ukasha dene game plan ya mkolede baga matuwa wako mzanyi chidiga ni ali nti mzanyi murunji nyobo kusamu baga ali ya mwadeno mkisoku wangula siju kilu wana ali wana ina mtumula ali ya mwadeno mkisoku wangula na ye ukasha mtegide nti murunji nti wana damu boxinga ainzo mwa challenge ukasha yazi na story ngashamu muzamuweza muweza kati obodo lya akwata ba discretion yabadi yakwata yakute mirundi gisuka mwena ni wagamba ah tusura
3: kutusura ngenda
2: mas eta mwa budde bukola ki
3: wetegeka kuzanya maye murungi mukuzanya yeya mujje ku kuzanya
2: kiyo chenye ndiyo kuzo bacha gado luna ku yabadi ya mlenzi kanu kalenzi kange kekani bakaita rwasa Rosa yakubye
3: kangaroo
4: samu tegede kangaroo lyerinya lye obali nya lya
2: ringi lya ringi
4: cyangira kangaroo
3: cyangira tisa
4: sera kangaroo echa gukubisiza cyo
2: cyane kaza kangubye bikonye bakora kandi keje kuda kakubiza
3: tegeze kangaroo samu tegede
2: fight yange yabadde nyuga fight endale yabadde ngejo kumenenga ti ya horsepower ni George Segawa ane kurangi wapatia ngo yuna kuyabadi ya kangaru ni Rwasa
3: sima yu wasipa wa chicha amudidira muku yara kubechi kode nga
2: chisito wabulu
3: yafuna accident yafuna accident yafuna accident yafuna accident
2: yafuna accident yafuna accident yafuna ali aba yegendeleza nyo mtuwe yafuna accident mtuwe ya mkosamu chija mtu wa
3: mkwa edinga weakness point ye
2: kati ya chibwa abazinyi bona wala banga balumba baga nyo mtu wewe kati chimbula ya chimule meso kuzanya
3: na maro kudogoje mukweko mtu na
2: atazinga chirungi jali so chichangu zina beka chika
3: kasi muya wangu de ne kasi murungi wa rwali mukuba mu weiti
2: wait further weight
3: further weight
2: Yate chakula.
4: Kasimu anacha hakula. Wana sozi ya gamba anteri mbaza nyebandi.
2: Uwila kasimu chakula. Kasimu yatanya kuwikendi kuhamu.
3: Yatanya kuhamu.
2: Kasimu nyazanyi jo. Kasimu kurumu kago uruja.
3: Ayo kuzanya. Ya kuhamu akasati
2: ya kuhamu. Ya kuhamu. Alisulula.
3: Ya kuhamu. Tiajua hunde buji nga chimanya ino Champions League.
2: Ni kakadu kumkuduza wade murungi. Kwa kuwa ya yusu na kiliza. Mujalao ninge ya kusati na kiliza. Ya kama musinzi. Nile kuna ni ukra. Nikatu nyumisiza unyumisiza. Nacha agade. Nikatu nyumisiza
3: unyumisiza.
2: Kato nyumisi ya kunyumisa ni kabika. Ani kebe kubanga kukasimu. Kasimu ya mtu wa kutaja. Isimu ya wa business nyo. Kanyumisa. Nyumisi ya nyumisi zangu. Mbua kuteka hona. Hakuja.
3: Na mwungisa ni wapa. Kasimu chichina. Style mpiyati ya jijio. Kumanga jia ku business. Kukuba kusula.
2: Kati ya jia nyumisi zangu wao. Inaba wakuzimu wapa sunjifu. Katumulize kuruomu kaga. Oruja.
3: Kufayawe.
2: Tuwewe chana agenda manso na
4: wakuwa. Kufayawe. Sio na mbagaka.
2: Fight ya wa corporate
3: ya wa corporate sewo basajja babe gundi elivu da gundi wano
2: palisa
3: wano kusente marodi
2: elio
3: ni kukasa azajja babe kukasa wa mtu wano aja misi ya basasulia
2: bali baina kubani na chibona kuhamu
3: kazi elili
2: ya kufea we ya
3: kumi na mituwa leta Kati ordinary yokufeo ya bitu wale itano, nenga?
4: Mwadimu wadabuka sabatano. Wanabudaka kumja.
2: Wadabu kujia wadabudaka. Batumomu mtu.
4: Mwusu na zimpe mbanyo nilisi.
2: Mwusu na zimpe mbanyo nilisi. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata
7: Eye mbuzi, ubi yobumiu, kugawa agrofarm. Tusobola kutendeka engeri okutandika farmu yo, eye nkoko, embuzi, nobumiu. Tusobola kuwa mkoko utandikirwako obuluna kulumu, nokuyongera yo. Tusobola kugenda ugendo tandika farmu yo, nitukubulira ngeri ki, gyosobola kutandika farmu yo bulungi. Tutukire lero kugawa agrofarm, kufamu ya fe, ili gayaza nakasajja, oba tukubire ku noti bili noti noti, chenda mutano, mkaga mutano. Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abidi kumina musambu abidi tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni gawa agrofarm
8: omanche wetaga
9: ona

0: energy. Find your colors of home with Plascon. Color your
1: world. Umzadi, abadano ya sumiridi kumulembe, nkwanjulida. Maz Islamic Junior School, sumiru ya kindergarten, dekea, pre-primary, disomesa theology, ne secular, sumiru ya dene boarding, disangi wansanji huwali, Kumasaka Road, nga wakaita humafutaga oilcom, dina entertainment room, environment ya sidifu, iso wazi sumano kusomu bulonji, baina nevani zitambuza abana, dina swimming lessons, abasomesa abafei, baliku international level, tugabane half basali, Idiaba hizi awasomu opulonji, abazadebe buwali, katereke, chambuzi, mugongo, mukono, nsanji, sumba, maya, chitemu, na chitokolo, boloba, na magoma, nena bingo, mujemu waandisa abana, ukumanye ebisinga u, bakubideko, kunoti musavu noti noti, ana mwenda, chienda musatu, mkaga musatu, uba, kunoti musavu mkaga mkaga, atano, musavu musatu, abili musatu,
2: uli wakati mpuhu. Program. It's sunny day. What did you get in song is in Jauro? Is it going to come a coro? Morimbaka, Quanchura, Revolution. Chitofo, opposite Chitofo, Chaniba Digita, Kumikura Jafe, Kuvitanya, Kumikuba Mutoch, Kuvisun Sora, Gaturum Nabamani, Pakafuro, Irabaka Kensa, Mukurangami Mikoro, Wanaku
3: FM.
2: But it was Sunday, Okvuxo Kumi, Pakuxo Kumi Musakongese, Chet Sunny Day, Dojiswa.
4: Po webali nyo webali redala, webali kuwela ndio cheku mide kumukutuwa gwensonga Palo of Africa Radio kula leo mtu wabulijo Elan Chali Seka Kaketwa Bakari Khamis Chitata Mtabani wa Hajamis Bali Kabiga Chitata Muzikuluwa Hassan Chitata Muzikuluwa Nyundo Chezira kama tikasa Manzendi ya mabiga uwe mizinda luja Palo of Africa Radio kula leo mtu wabulijo Kueleza program Chichi Hsani D Njala kwebaza gwewe ndakwe nchata ambla nawe Omanu umuwala mubuli lide tata Bwechiba cheta agisa. Tata, bulijotu inaka antuketu chedo kuogira abantu baba kafuna batya. Tuga amanti tata, guobo yubida boyfriend wa muwala uo. Asoka. Abambwe bachi uli abaga, abana batu uwe mode. Nedda sebo. Boyfriend chitegeza vya abono onefu. Boyfriend chitegeza umutunga mkwanu guo. Na yuko umwana uo wala ukubida boyfriend, afunye boyfriend nga muntu weli. Oyageno mtu nozambuli chimwe chitali chitofu. Tata veda boyfriend wa mwalao. Ngabuli kafu nako nakari. Badu kila joli. Osoboru mwote geza nunga mwana wangenti. Echo abachala babeda boyebati. Abachala chibeda boyechiti. Mami veda girlfriend wa mtabani uo. Mama veda girlfriend wa mtabani uo. Mchinonye reze kecho. Sicha abuwe musicha kuwe mula. Na ye mama beda girlfriend wa mtabani uo Nga bulichafu na chona Nga mkwanu gunyo osoboro mubu ulila A to Z Omwano ya osoboro kutegira Abantu be muwele zakati abana abamwe Nga tugeze nga basenga abamu Basenga abamu Siba lunje liba nyina abwene liba abana baba nyina abu abawala Era na neba kojo baba tata muto Obaba koja abamu Saidi emu Siba runji nyeri abana baba nyenabwe Obeli abana baba ganda babwe Umusajja yuzu okuba tata wa mwana muto Na ina ayogiri chigamu ni chikujua wazama Tuni chikujinja kone uzu na yukugwako Oba singana ayogiri do mwana we chigambo gwe mwanyina Na agambo gugwana gugu walo gugu jakubabwe guti Na chikuba we chigambe chinene Nawe tata huzu na yuku guwako Noga mwanyi na ziyacho Ogete kumwana wangi Oba muganda wangi ya yugiri do mwana wangone chigambe cho Epigambe yomu ebili monsi Na yetu gambaba zade ntie singa wetuse Mutule na abana aba mwe O mkolo kugendo kutuka tata Gweke nyinyi nyinyi ngebigambo vino bienjo gero bigamba bataba nivo Nga mama ebigambo vino bigamba aba walavo Nga tato bigamba aba walavo Nga mama bigamba bataba nivo Baja kula nga bali kumula mwa Abana abo mbabuli de mbala gena mwe jemuise Okutuka mbufumbo kumula mwe miaka Kumi kuminetano abili abili mwetano asatu asatu mwetano Okutuso mlezi watu kido kuwasa, obomu wala watu kido kufumbirwa. Mubabuli de, njituta ambude neti kabade kasere ngeto kukaa. Naye omwana omulenzi n'awasa omwana w'abandi n'amutwala katono nnyo bwe kati ng'akuba essimu w'ab'omuwala ng'akuba essimu omulenzi ng'akuba essimu w'ab'omuwala omuwala ng'akuba essimu w'ab'omulenzi kakati gundi kino kakati gundi kino abaana mubabuulire nti obufumbo buno nti ye si kulima bulimi si kugenda ku lubimbi kulima si kusiika busiisi magi kulya naye bulimu obuwonvu nge bw'olaba ensi Allah bwe yagitonda nti bw'oba otambula okuva wano genda embalala osanga obusozi bumeka osanga emiseetu emeka osanga obuserengeto bumeka naye olugendo n'olunyumirwa ate n'otuuka bulungi n'odda naye nga mu butuufu mazima osanzeemu obusozi osanzeemu emiseetu n'obukko obuwonvu so kati n'obufumbo bwe buligo ge mazima tutunuulire eddiini yaffe busiraamu eddiini erimu ebikaluba erimu ebigonda erimu ebyanguwa erimu ebisanyusa erimu ebinyiiza by'oyinza okunyigira naye ng'ate onyigira bwereere nga kyekyo Allah bw'akyagala kikolebwe mwetu bw'ogonda n'ogigondera n'obikola ofuna jjana kati abantu tuleme kulimba baana baffe bawala oba balenzi nti obufumbo bulimu ssanyu lyokka lyereere peke yaake lyeririmu nedda mulimu okunyizibwamu mulimu okusanyusibwa mulimu okuseka mulimu okulwala mulimu ennaku mulimu okulya mulimu okunywa mulimu okubulwa ekyokulya mulimu okubulwamukka ekyokwambala mulimu byonna omuwala agende mu bufumbo ng'abitegedde n'omulenzi agende okuwasa ng'ategedde nti waliwo sendere zijja okukubula naye raba kusaba ezo ezakameeza tokubira kyalo kyonna tolaajanira famiri oyina okubeerawo weeyimirire ng'omusajja omukulu bw'abeera osalaama gezi okulabika nga munno gw'oli naye nga tobbye nga tolimbye towaayiriza lwezibuze mu haqiika ogende omugane naye omanye mukwano nti olwaleero ddwo alhamdulillah luganye naye nga bwe tulinamu akawunga kali gwe tofaayo kagoye nga kalimu omunnyo ofumbe ne kikyayo kireete olwo olunaku luziba ate nkya tujja kulya luli tulye bulungi tubeere nga tulina empuliziganya nga tulina nankani nga tuwuliziganya at least abaana tubategeeze tubayigirize empuliziganya wakati waabwe ne babba baabwe naye n'owasa omukyalo omwana wa munno n'awasa muwalawo oba gwe omwana omuwala ne bakuwasa akaseera bwe katuuka wawaiseiseewo ennaku n'oba nga tokyasobola na kuwuliziganya na mwami wo ne bw'aba atambudde mayiro lukaaga nga tosobola kuba kasimu mugamba munnange watuuse bulungi ne bw'aba agenze ku mulimu nga tosobola kuba kasimu wabula ng'essimu yaayina kugirabako ng'oyina ekyetaago essimu yaagiraba oyina kyomusaba era nga buli lwalaba essimu yaga ha oba kati ansaba ki tekalimu yadde kalaavu konna tekalimu yadde omukwano oba omukubiro mubuuza munnange onywedde kakyayi gye wakedde esaawa 12 olidde kamere munnange oli ofunye ku kino munnange olunaku lukugendedde lutya wabula okuba kuyomba okuba kwogera bitegasa okuba kusaba ate ye omwami najja ewaka n'asanga mu butuufu byomusabye obimusabye abikuwadde naye nga ye anoonya ne k'omukoledde ye nga ye akatuukire katuuke ng'agaa nti ye mukyala wange nga tikaliiwo abazadde ebyo byonna mulina obibuulirira abaana bammwe ndi mwana wange oyokyangayo kagonja n'okateeka ku soosi omwami nga naatera okudda akasange kubanga k'olabye ye kyayo omunwe gwa muwogo gukalirire bulungi nnyo muwaatireyo omuwogo omwereere omukolokote bulungi omwozi omuseeko otunywa omuteeke ku mmeezi omubikkeko nejjaga y'amazzi bwobanga yenfuna yammwe byebiriwo naye ng'olwalira omwana muwala osobola okufumbayo amagi abiri ku ssente omwami zakulekera osobola okukwatayo emitwalo siringi 12 n'okwatako singi 10 n'ogulayo amagi abiri n'ogafumba mu sefuliya ne gatokota bulungi n'ogassa kasoosi n'ogateekako otunnyo n'ogabikkako nga togasusizza n'oteekawo wali giraasi y'amazzi oba n'okamula ka juisi n'okateekawo omwami waatuuse oba azza kkusa oba azza ebikyenene bwe bwabisangawo obusanze amanya nti nawasa omukyala omulungi naye gwe n'obeera nga buli kadde omwami wamutuusiza ku bivumo omutuusiza ku biki atuuka waka wonna wonna wazibu wenna oli mukyafu ebigoye byeyakulesemu byakusangamu ewaka wonna wali disorganized kwegamba essanyu alijja wa kubanga naye asiiba mu kibuga mu mukka asiiba mu nfuufu mu vvu asiiba eno nga yeetooloola up and down ali waggulu alinya bw'ayambuka bwakka anoonya ssente mubeerewo n'otuuka ewaka n'atuuka ewaka okumukulisayo ne kitwale dakika asatu okumubuuza ako no simbeeri olukono osibyotya ee bannange mikwano gwalaga wabannanga abaana abobuwala namwe abaana abobulenzi mwalaga wa mukwano gwalaga wa okwata yoko sente omukyala n'okakasa nti olunaku omukyala mu busiraamu okumukuuma obulungi alina okulya ebijjulo ebiri heve bina bina omukyala ali omukyala omutuufu ddala n'okakasa nti ekisookera ddala mukyala wo by'omulekedde asobola okulyako ekyenkya n'afumbayo emino gy'amatooke enkota y'ettooke weeri mu nsonda oba mugula myera weegiri ne bw'aba aliddeko ekyenkyenkya nagandi gyaweddewo tomubuuza nti emmere yalazeewa asobola okulyako ekyenkya ali ekyenkya ekiri heve ekyokulya ekyokubiri olunaku omukyala n'okakasa nti alidde ekyemisana kiri heve emmere weeri ekyokulya ekyokusatu n'okakasa nti alidde ekyeggulo kiri heve n'ekyokulya ekyokuna mu lunaku n'okakasa nti omukyala gye watambulidde okusinziira ku busobozi allah bw'akuwadde oleeseeyo waakirine bwe kaba kasambi ka nkoko ng'okajje we bakookya wali obulungi oyiseeko eri gye bookya enkoko gye bazikalirira ne bakabulapinga bulungi nnyo bakataddemu ennyaanya ne bukabbeji naki kale obusobozi bwewagulayo ekisambi kimu kiteeke mu kkooti teeka mu jaketi yo teeka mu nsawo yo bwe bakutikkula bino byonna byoleese ebyolukale migaati sukaali simanya biki abaana bataata kulikayo daddi kulikayo akasambi k'enkoko katwalire mu jaketi oba mu kkooti ogende nako mu kisenge butereevu oba okatadde mu kkooti gyakujjeeko bw'atuukayo mu kisenge amaze mumaze okugira akugambe ogenda kunaabako biki mugambe sooko jje wano mpa ku bintu byange ebiri mu kkooti omu agenda okujjayo ajjayo ka package alhamdulillah ng'omugamba nti weebala emirimu akokako bannanga abantu be bakolera ebintu ebyo musiimeeko ate nammwe ababadde batabikola mubikoleko omukwano gubeerewo ewaka naye wallahi mubikolera bakyala bakyala yabo betugamba bamalaaya ne mubikolera abantu be mubifudde mikwano gyammwe ennyo nga bakyala bammwe ababooleza engoye ababalabirira temubikoze ne mukyanga ng'omukwano guweddewo n'olwekyo nga munaatera okumaliriza mbakubiriza nga mbagamba nti ffenna tubeere ku saidi ne saidi nga tulina omukwano eri bakyala baffe betuwadde amahale betujja mu maka g'ewaabwe ate abakyala betuleese mu maka gaffe mubeere bagumiikiriza tunuulire enfuna y'omwami wo kyotannatuukako beera mugumiikiriza ekitannaba kujjawwo beera mugumiikiriza oba mukyali mu bupangisa gwe gumiikiriza allah tannatuusa kiseera kyakuva muzigo oba muli mu nyumba yammwe mwazimba temunagula mmotoka ate tolookera neiba ayina mmotoka nti kale maama neiba ayina emmotoka kale maama fe ate ki erereere mubeere nga muli bakkakkamu allah ffenna jja tuwa kyeyateekateeka otuwa jja kituwa n'olwekyo bannanga abalungi ebigambo bino tubyogera olwaleero naye mmwe mugenda ne mulowooza nti tubyogera naye nga tulinganga abay tebirina makulu amakulu mujjagala gye bujja eyo njagala mu kaseera kano mu ddakiika zino zembula y'ebbiri esatu njagalako kyazaako mukwano gwange ono omukuluoyogedde
3: ebigambo nonsanyusa seeka wange naye nga bintu bikulu nnyo bannange era abo abatabifaako bannange munnange tovulaba amaka gasibaga bafaako waluga osanga olingaoza omutaala namukwana kyaggwa teri mukolera wadde akalabu wadde omukola ti baitha n'ebigambo byogedde nti ebijjulo byalina okulya biringa bina omukyala fe okulaba tewamulekedde
4: ekyenkyaki akiridde ate nga yakyefumbidde alye kayagala ekyemisana abeere ng'akiridde yeefumbire kayagala ekyeggulo akirye
3: omuleeteddeyo kantu
4: weebale nnyo
3: naye kati abo babitwalira ate buswithat
4: munobuwalawalababuyita busire queen
3: obwo
4: naye nga kagenda mumukolera ki
3: ebintu bizibu osanga kaswire queen ako nga munange ate kukamanya omukwano ogw'enjawulo okusingako
4: andi kati ate omukyalo ono omumaka abe gwo omwami gwo jjo omuleetera oba omukyala gwali mumaka gwogenda okuleetera omwami wo okulaba obuntu obwo naye nga omukwano tikagenda kugulaga gwe wekka buli agenda okukagulira enkoko kagenda gumulaga okiwulidde naye omukyala omumaka ge agulaga gwe wekka okitegedde kati naawe beera nga omukyala ono omutwalanga ensonga kaliko owadde biri kasire kwini tekagenda kwoleza ngoye tekagenda kugolola tekagenda kusiimula nyumba tekagenda kulabirira baana bo tekagenda kumanya biki byogenda kwambala olwaleero wabula byo byakuwolo byakigwera wo naye atokimanyi nti okamalira ko emitwalo egiwera gyotayinza nakuwakumukyala
3: naye ati n'abamakama naye betubababuulire ko seka sibundi wagedde ensonga nga kkojja muli munaabamaka bennyini abatasiima ate
4: nga tibasiima
3: mukolera nene atasiima
4: nga tasiima
3: mukolera bakimunaaga maama abasajja basiima era ajja kubaako baafuna n'obunaamukolera biki kakati gwe weeteereddewo enjogera eyo
4: kakati bwana Paulo kankugambe kino nti ekiseera kituuse tuongere ffe abazadde okubuulirira abaana baffe tubajjeko engambo z'abakyala b'oku mizigo engambo ze zirimu ebyo omwana ajja yabuulirirwa bulungi ng'era ali ku mulamwa kati bano akeera ku makya mugole bannange yiggwe wakuleeta kubeera mu nnyumba nga kibbo bannange fulumako

0: Okay, bajita pale FM chikumi mumasambu akamuza mwenda ekula eri omuntu wabulijjo mwebali nyo mwebali ddala je musinzi lugenda maso nokuba nti muwuliriza radio mukirize baramuseni kiramuse kisinga byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nze muzukuru wa jajja budda muzukuru wa kasira muzukuru wa kanana kayongo hakim mwana nzalwa yebukoma nsimbi nze ndiye mabega we mizindalo program bajita bwino kubwino tuba tutunulira ensonga butya bwezigenda maso nokubanga zitambula mu ggwanga la Uganda naddala kumutendera ogwa local government ebintu bingi ebigenda maso mu ggwanga twagenda maso nokubanga tuwunzika akalulu mu kabanga ketukubyeko ko emabega katuno era ensonga lwaki twagambye nti sabiti eno olwa sande runo tuluweyo tukube torch abafe akalulu katambula katya okulonda kwa basentebe bebyalo kwatambula kutya okulonda kuno tuze tu kugoberera ddala okusinzira we kwatandikira nga tugenda masono kubanga tukuba tochi mu nsonga ezitalizimu twebuuza kunaba kutya abaferwaki kwavaawo mpitewo nebirale byeze bigenda masono kubanga bitambula obuyo obwo kakati kwatuse ni kugenda masono kubanga kugwa kati twebuuza okulonda kwa LC1 okwetoloole gwanga kwatambula kutya mu studio zisofa tumaze okwegatwako omukuru Lord Councillor Sebaiga Faizo Kibirige onakikirira ono mukuru okuva mbitundu ebyennaka wa 3 songa ate tusubira okwegatwako Serumpanise Omufirika muzeyi wa kazi munakibina kya NRM tusubira okwegatwako omukuru Kabirigo tusubira okwegatwako omukuru Kabirigo naye yomukwabo abagoberedde enteekateeka za akalulu kano nga bwe kagenze maso n'okubanga katambula Sebaiga Faiza amaze okutuuka kamusabe ababuuzeko mukulu Sebaiga nja kusaba obuuze ku bantu
1: nyanza ge nja kusooka n'ekitamuso kisinga obukulu mu nsi yonna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh
1: ndizaako okusaasira bonna abafunye okusoomoozebwa abalwadde abalwazizza ab'enganda zaabwe n'abafiiriddwa ab'enganda zaabwe twekwate ku mungu abiri nga tuyisa mu kusoomoozebwa era ninsanyukirako abafunye ebirungi nti alhamdulillah era njozayoza Ssaabasajja okuweza emyaka 33 ng'ali ku ntebe y'abajjajjaabe ng'alamula ayi Ssaabasajja Kabaka gunsinze nebaza mungu nzo mukwaba abagendanga bamutikira sebo navugana mayiga kifuba nali mu secondary ekolo haiji nava nemvugana ensula yo so Ssaabasajja Kabaka nga uze emyaka 33 tumeyozayoza era ninsayukirako ku bannaffe aba National Unity Platform machete ne banne abantu mwenda abateriddwa okuva mu nkomyo baba siba 2022 emyaka gibadde mukaaga nga bali mu nkomyo ne twebaza mungu eyabasobozesa okubanga bavuddeyo era ne mbagumya nti emingi egisinga ogenda okuva mu kkomera ebisinga ogenda okusanga byakyuka nebasaba babeere n'obugumiikiriza nga ebasaba mungu abeere ng'abayisa mu mbeera kuba Machete yangambye yagenza okuddanga mukyala we yagenda dda so mukwano gwange Machete kugumya ne banno abalala ate nembayuzayuza nebaza pulezidenti wange Kyagulanyi management ya National Unity Platform olw'okulwana obwezingire okulaba abantu abo nga bava nkomera ate n'abalala abasuubira okubeera nga bateebwa era nensaasira besigye yakuba kusinga juzi ng'ali mu kkooti era twongere okubanga tumusabira mungu abeere ng'amusaasira era ne muganda waffe Ssaalongo Erias Lukwago naye ali mu mbeera eyo ate nabi waliwo omu omulwanyi ayitibwa Sam Mugumya tumusaba Katonda abeere ng'amusuusa era nga abeere ng'abate abantu abaasibibwa Wemage babeere nga bava mu kkomera abantu b'ennakawo mwenna mbaagala nnyo ate era njozayoza bonna abawangudde akalulu linya Sebaiga Faizo Kibirige okuva nakawa
0: okay
2: tani kila kungudu za chibuga Kampala na ulikanyuru kasi yuna okufa kusonga za gwenga sima songa okutuki la dara kumuzanyo kwa mwanyuvu na mutiko wikuwa fudembe uwa wakati yali kitia umusano gwene mura ngoreweka mchibinja uwa mwenawa mungi gwanga ngawiva sobuli zako uwa ngotime bukofu kubigenda maso mgwanga amaso kafeti gibaka radio yo tesidika radio yo terimba ilati nza songa yona ebe kudu mgwanga chikumusa wakatunize mwenda Pal FM ekula ryo mtu wa
0: bajita Pal FM chikumi mumusa wakamuza mwenda ekula ryo mtu wa abrijo kanta andikire wa mukuru Faizo asoka tubulire okulonda kwa LC mu bitundu byowangalira nokulondola kuokoze nga akalulu bwekatambula kutya kansala Faizo
1: sebu niyanza niyanzege okusokera ddala njozayoza chairman wange wa mtungo zone 4 okuwangula akaluka sentebe chairman wa zone 4 muyoza yuza okuwangula akalulu yasebo bwana akimu nkwebaza abadde ko nyo ku palo Mr. Nkambo Edward ngawuliriza era n'abatuuze ba mtungo zone 4 abadde ko bawuliriza era mukasera ko chairman nga bamaze mulonda bagama no kasara Faizo mwe cha maudi ye aja tutana kama udi ye aja Sofia nalwe na gamba mwe ye tukafuya ti Faizo bangana ti atu kwade cha maudi ye so wamba de chifu cha maudi polisi kwamba da Faizo atuweza maudi ye ne bampe cha maudi so wenze mna maudi wa zone 4
0: umutaka
1: umutaka yaso chairman mwe kaliso gakola
0: gata zokutambula
1: okutambula chairman mwe baza okumpe chifecho echa mawulire era ne muyoza yuza kuba chairman yabade independent yabade independent no akubade bine bya byasimbyeo ne chairman yamayide mbulu bwabade mu rusanvu musanvu ya mudidide yafunye cyenda mbubiri akabade ka baiza wisira badisira banku kaluka mirembe ngako timwabade mukavuyo konna twabe ko kuba kuba migo twabe ko majenjo baga kubono twabe ka mvuko baba kubagana abantu babade bakaka
0: uwa
1: mutungo zone 4
0: obo kwetu rwanga
1: ngamba mu zone yange je nabade mu zone yange badisira banga kaluka abade bwekati so neba za balonzi abataka akaluka chairman walai nabina bade mazina abantu abataka we mazee miaka ngasibalaba nabalabiddawo nabino mukadde miaka 8 ngaze kulonda kati nno chikulaga nti akaluka chairman kakulu nnyo kati nne yanye njo zayuza aba chairman aba mutungwe bya 2013 mbiona bazeko bazeko okujjako ba chairman nga basatu chairman wa mtungo zone 80 mgonvu mulwadde yabadde naba kyala te yabadde kansala wayo ku satu abantu gwe balonze chairman zone 5 babadde bakamusako yaliwo yafa ne yabamuzizako chairman zone 10 chairman zone 10 yabadde se ku chairman yagenda yasenguka ne yabadde se kuitale nakolanga acting era bamuzizako so mutungo bwo naba chairman abasinga bazeko nga kitegeza babadde bakolira abantu ne bitumbi egwange byenjawulo mu tufu nabye mivuyo nabye wali mu kito babadde mivuyo ne balonda omuntu ate yadduse mu layini nga tebamulonze ne yerangirira ne tulaba kasokoso so ne tulaba abamu wali gwe nabye nga akanka na fainting so envy yaba de mingi
0: soko kwa timu katuna usibaiga bajita Pal FM chikumi mumusaba kamza mwenda ekula eryo muntu wa bulijo sofa bakula badala bamaze kubanga batuka twegatidwa ko muzeyi wa kazi serumpanise omufirika mna kibina cha NRM soko buze kubantu katuno nyo
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: kanga ki njaka lokweto nda okutuka leti bade nakwisinga bansanga lokwanda mwerero atuse mukoleti muko batsodi abantu bafe tulamusa abantu bafe nabona bali eyo mucheleke musi tsinga bulungi salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salam
3: nitubayoza biza bafunye birungi nitusasana bafunye bizibu sero mponi so mfirika Tuwa uchafu na nusu.
0: Bavuli identi chivina chini harimu.
3: Chivina chini harimu.
0: Okay, tuwe yanzi zanyo, tuwe yanzi ge. So far, tuwe gati duwako umukuru mdada. Kamwena ya baboze ko umukuru. Sibu boze kubandu.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rinya lendo bozi. Yeze tabibashiru kabili go chairman erect. Wachi bili e. Mubusabara wadi. Nimusa nifunyo, okubanga nimu studio mno. Za Power FM chikumi mwenda chikumi musamu karonjizi mwenda program mweno mbadeje sunga nyo ilani msanifunyo kubanga njirimu
0: okay yoyo omukuru kabirigo oyono mwana nzaru wa yirika okay umutu kide ngatwebu uzanti akaluru kumutendida gweru siwan kata ambla katia ye wa mweje mwari ne bitundu bigwange bitalibimu era omuntu kidemba de wa mukuru faizo genda maso faizo
1: njeza yiza chairman between ayi wano sabu kuli kakalu
4: amen sabu
1: akalu te kaba de kangu nabye kaba kankana na kankana na fainting na gwa wali ayi na ba mbe balangiride Nienda bawo waliwe nabienga drone yazine wamba alondesa. Nemuteka mu drone nemutwala ne babba ne register. Naye twageza kumana nindu ze bitundu byabaddenga nsanvu ku 10. Ebitundu za nga nsanvu ku 10. Ebivyo tijaba damage. 70% emivyo tijaba damage. Yankubadde 30% emivyo tijaba deo. Nekula banti abantu wabadde bayonta abantu wabadde bayonta okubeera nga balonda
4: kuchusa mbyalo byabo
1: balonda ba sentebe naye yali wabawo okusomoza okulala owe ebyalo bikyali nga binene ebyalo nga birimu abantu bangi ekyalo nga kirimu abantu ng'emitwalo esatu ng'ate etteeka ligamba abantu 15 kati ng'ebyalo ebyo byetaaga okutematemamu abantu
0: katono nyonga situnagenda kukutematema ku byalo mukuru faizo wakati nga tutunuli dakadulukano engeri gye katambudemu wekatambudde obubi obuzibu bwavudde kuki
1: wekatambudde obubi amazima gali nti era amagye getabise mu kulonda kuba nalabye saidi eyo sembabule nga ndaba omu waliwo omwami yabadde apininga General Sande mu maaso ga minister wa local government mwami nga agamba so Mr. Baram General Sande yatutte obuwanguzi bwange naye kirungi gwe badde boogerako yabadde waali era twagenze okuwunzika ng'omwami bagamba nti obuwanguzi bwe tubukiddizza okyamanuza so amagye gano emirundi egisingasinga tegaleeta mivuyo mu kulonda abantu basobola okubeera nga beerondera omuntu gwe baagala ekirala ndaba nti abantu ababadde bafuze abadde bali ku kisanja ekisukka ku myaka 10 abasinga bakomyewo kitegeeza nti babadde babeera n'abantu tebadde nnyo obuzibu obubadde businga bubadde ku ttaka emivuyo gy'ettaka bakyamaani abeetabye mu mivuyo gy'ettaka abasinga tebakomyewo bakyamaani abaddewo nga baweereza abantu nga tebali mu mivuyo gy'ttaka n'ebirala abatabamu nabudde bagamba nti kyamaani oyo tumukoye abadde etaba n'ababbi batubba ababbi tyagala babasibeeya aho bakyamaani be bati babaddewo era ebigambo ebyabadde biva mu bantu so twebaza bannayuganda okwetaba mu kulonda ekirala ne tubanga tuvumirira emirundi egisinga amagye si poliisi amagye ge gatera okukola fujjo mu kulonda era maji ogeta kuzi fujio
5: ena kwa wabade wabade fujio
1: nze presidenti ewa fiji nabade nakawa nabade ya dale mutungu nakawa isangiwa mutungu isangiwa nakawa tetuwa funye mvuyo kuna ena presidenti bachia manu almost 90%
5: bakomeo
1: ababadeko bakomeo era ntira mbade ntira okubebaza kuba mu nsonga za tubadde mu nyo na dale zettaka ewa fetu bali tuine ttaka kasa wakati wa kabaka ni kasasa bachairman tubadde tambula bubu nabo era nkugambi ensonga ezimwe zabazizzaako zezo ne wankubadde waliwo wali omulumulu manye mini ekisinga sometime oye baba muwangudde aga nti gundi yazze ne register abantu bange nga tebaliimu naye nga nalabye nga ubali national ID bagutandise gubeya national ID omuntu ali mulijesita nga ngeja national ID mulijesita nga bakeberako nga mwoli mbali waliwo okulonda kubaenaku ezo bateekamu kokulonda ennaku ezo nga tubatekawo ekitabo nebatandika okuwandiika ekitabo ekyo tebakigoberedde babadde bagobeya lijesita nkadde kyakoze bulungi kuba kiliyekitabo bagenda abamu okujja nga bakoze eki bamaze okuwandiika
5: wamwe tebagoberedde eno register empya ya village council
1: empya babadde nayo
5: naye nga tebagigoberera
1: gye basoose okugira naye ngaolibaja abangi nyo tebajja kwewandiisa nga bajja national ID ne bakera mu register kadde nga mwali nga bamukkiriza so era abasinza abalowoozi babadde bataka bamukitundu tewali webasombye okujjako kyenalabye ekirala nga omuntu yeewandiisa emirundi ng'ena naye mu mirundi ena gye yeewandiisizza nga waliwasula alabyewo okukwatibwa ensonyi ku chairman gwakolaki chairmani ne sekuritari bavuganya kangeze mu zone siri nalonye mu zone siri naye ngaaloza omulundi gumu obategere kyeŋŋamba atidde empalana nagenda wali lwakuba ebyalo byaffe abantu bonna bawangalira bebamu
5: njagala kutafaizo
1: so mubeera eyo nze nebaza abalonzi abanakawa east era nenjuzaluza bacheyamaani nembasaba bakolere abantu
5: ok tweyanziza nyo tweyanzege lord kansala sebaiga faizo kibirige njagala gendako ewa kabirigo kabirigo ewa kabirigo bamuzukulu oli mwana
4: ewa kabirigo nemuzukulu sebo
5: Kabirigo no musomesa wange.
4: Ndi muzukulu wa namba ngabi 3 musa.
5: Soko tubulire okulembera kyalo kikati.
4: Kyalo kibamunzo okulembera bakita kibiri A.
5: Kibiri A.
4: Kibiri A kiri mu busabala.
5: Soko osemberero muzindalo tubulire okulonda kwatambude kutya.
4: Okulonda so far kwatambude kulimu obumulumulu. Naye ng'omulumulu okuva ku bantu abadde bakulembera essaawa abadde batukulembedde ebbanga eddene naye nga toyinza bba nenya nnyo oluusi nabo bayinza okubadde balanga kyekiyinza obataasa abakulu abadde batukulembera ebbanga eribaddeko ku byalo byaffe be bateesemu kembeera ngenza okuba yavuddeko omulumulu obazeemu naye nga toyinza bba nenya nnyo kuba muntu anoonya wakola ki weyeetaasiza okulaba wawayinza okukwata alabe ngadda wabadde alina okuba wabadde awangaalira twafunyemu obuzibu nga mukulu faizo wayogeddeko mawaddemu security etali ntuufu bakulembeze baffe baleeta amagye mu kitundu ne baleeta SFC bitongole bingi ne bisumbwamu okulonda kwaffe ne wabeera onabaagala okunyakula nga wayogedde kya register ne batiisatiisa abalondesa nato kwa kubanga mchifonji batu ya nukulangirirao nechibakaruhubirira na ye sofa abantu kapamazo kula bechitofu tuneye mutofu ilaya wangu de ne mbira mwe mbira nyingi vyo kusomba abantu ya debi nji nyo wasomba abantu wa benja ulo na yate nechitu yamba kwa
5: mkaruru kero siwa na kumba mwe kusomba abantu
4: mwari mwe kusomba abantu kuhunji register batika mwa abantu wa batali batofu mchitu ndu chafe na yate nechitu yamba kwa nti wa electoral commission ya badda kulembedo mlimogo naba musajja nga mugezi obeteka aliyo yavudde linga briefing dwo kuva mbaka mabe najja nga bulimunza ino kuba ni national ID
6: kati jukira omuntu omusombe tatambula na national ID bamusombe kuva nasa najja londere ekibiri bamuwadde emitwalo ebiri aze bombuza national ID rajina baina kudda of course aina kudda yavudde tasobola kulonda ne kituyambako kubanga tulondesa abataka benyini nyini abafa abatuufu ekyo kyasodde abantu bangi nnyo ne banga tebasobodde kulaki kulondera mu bantu abo
5: ekyebuuzibwa gwe kundabayo ey'ebintu kiki kyaviiriddeko ebitundu ebimu okubanga okulonda kwabadde mu vvulugu okwetoloola eggwanga
6: kyegambye kiri nti abakulembeze ababaddeko baafubye okulaba nga tebava ku bukulembeze kati ng'alina okukola embeera yonna ate nga bazze bakikolako abasinga obungi bazze bakikola ebbanga ddene nga baagala okwenywereza mu bukulembeze ayiiya okusobola bakujja abasinga obungi kubanza siimanyi bwenyinza kubanga nnondeddwa omuntu asula kodi Kampala nga mbeera busaabala nemba mumativu n'abatuuze naye abantu basinga ensonyi zaakola ki zaabaggwamu alonda ensonga bwati obwati ayagala abeeku bukulembeze abatuuze abavaako takyabaliko
5: ku bululu obumu bwe nagoberera kwaliko akalulu k'ewammwe kewawangulira ddala twalabanga embiranye y'amaanyi nnyo wakatiiwo n'eyaliko obuzibu bwali ki
6: nze nno siina nnyo buzibu saalina buzibu naye abatuuze nga bo kuba teyali mpala nanti oba buzibu oba bato naye nga twagala okukola transition mu kitundu kyaffe okukola obukulembeze obutambuza mu ntambuza ennungi nga waliwo bingi nnyo bwetumissinga okubanga tubifuna mu kitundu kyaffe ng'enteekateeka za gavumenti zizza okuba tezituuka bulungi abantu nga balaba balaba eddoboozi nyinza okubeera omu ku abo abayinza otuusa eddoboozi lyabwe ne bafuna services ze baagala ebintu bingi nga bibulamu nnyo omulembe guno nga birina kwe birina okutambulira naye nga bikereye neevawo ne neesimbawo abantu nebanzikirizamu ne bandabamu ekifaananyi kisobola okubaweereza obakolera ekituufu embiranye neebeerawo mumakkati awo ne mukadde wange ekitali kibi kuba ebyobufuzi birina akaseera kati sawa yakuweereza bantu baffe nga tulina kuddamu atutambulire wamu ekigambo ky'embiranye kituuka ne kivaawo embiranye ebeera wali ku sawa yakaguwa layini ono ayagala bano naabaagala mbaagala naye kati bwemumala okuggwa ne bategeera omutuufu gwe balonze lwakuba dde abamu bakyagala n'okukkiriza waliwengawulira mu matu gaabwe ng'awulira ng'ekirooto gundi ampangula atya ng'awulira ng'ekyokuswala awulira ng'ekirooto aza n'okuzuukako ko naabiwulira ng'awulira byanjawulo tabikkiriza
5: bagiyita Pal FM 10.79 ekkula ery'omuntu wa bulijjo akalulu kano nakagoberera aka ssentebe ono mu bimu ku byanneewuunyisa nalabanga eyali akulembeddemu okulonda yatuuka ekiseera ng'alinga atidde okulangirira
6: ku byentiisa embeera eyaliwo bo bannaffe nze kabirigo nga bwondaba nina maanyi g'abatuuze bange abantu bange simanyi gye bajja mu sirikale nindo yowa gavumenti simanyi gye bajja wajja ate simanyi na bwafaanana simanyi gye bajja kifeesi simanyi naye baaliwo kati alondesa ng'ekyamazima alaba amaanyi gamususeeko abantu babaze okunnonda naye ate ngaluulugulo omugamba nti tolangirira tolangirira muntu oyo tolangirira muntu oyo n'alufuuka akaseera n'afuna okutya nga waliwo abalinza okunyakula ddi abafoms obanga bakagoberera akaluwa kanga bwogambye walabako omusajja ngaakutta ensawo aginywezezza nga yeetaladde nadde yadde eri natulako ne wansi nagalaensawo nagira ogiteeka mu saati ogibuliza mu saati naye nga tejyamu olw'okutya okwaliwo naye ekyamazima ng'ekituufu akitegedde era akirabye n'atuuka n'alangirira ebituufu n'ampadde abafoms zange mu butuufu bwazo era ekyalo kyaffe lwakwadde kisinga bogambye mulimu obumulumulu baddiza basente baffe basente babakade baddiza sitampu zaabwe abamu ne bajaganya n'okujaganya nti atuuze mutufuna obuwanguzi nadde nga si bwe buwanguzi essaawa eno ekiriwo lc zirina okusigala nga zitambula kubanga services tesobola kuyimirira okubadde balinze ffe tulayire bano balina okusigala nga batambuza paka obudde tulina okulayirira abalondeddwa tufune ate otutambuza abantu baffe ne services zaabwe
5: njagala kugenda wamu na kibiina kya NRM naye abantu b'ekitundu kyokiikira bayinza okwebuuza nti fayini basente be twabawadde abamu babadde balemeddeko nga baagana okuvaako bebuuza nti nammwe temulemereko
6: nze nno obuweereza mmanyi nti bubaako ekiseera kyabwo obuweereza bulina obudde bwoweereza abantu nawe noolya nti nsaavinze abantu bange ekituufu kyekino n'ogulumi nga ate abalala saagala nnyo obukulembeze bwakubeeraawo kutuulaawo kulemerako omukulembeze yenayina abakyakulabirako eri abalala kati ino kuchiteke nyo mwongo nti woli ewe ntebe joli mu kati nina kwenyelo kuja muntebe yo nanga tesu ilo kubanga njaji vamula ajitule mu ajitambuzi
5: ok
6: siya kulemela kubulemezi
5: uweba zabantu bo
6: neba zabantu
5: bo mbutongole mbutongole manjeni radio euli dizibuwa
6: mbutongole neba zabantu bo angababu sabala yonina kumpi kubaka takalu waka kade kumpi kagwanga damba kwa usachi ngano kibela kabirigo chairmani buli mtu labe chade chitambula neba zabatu zebange abachi bili bakodera zebange bonna mikwano jange mwena badai hadi abavu deyo ne mutegeera nti tulina okulonda ono ne mubeerawo bayiwo mbiri abantu abo bade bakera ku macha ne byokunyanga babivako okulya bakera ku macha kunonya kalolo okuchusa ekyalo kyabwe benyigidde mu bonna si mwana si mukazi nabira ngabira wanga akagobera dwala yo munamba abantu yaze ku kisawe twalondedde abantu ngabangi nnyo naye ngo mutima guliki timu kabirigo munanga bazze baweddeyo mbebaza eranga neka kasa nti kumapa dobu kulembeze wamwe njabu kwa atabulonji njabu weleza mpeleze ntufu sabi zaze cha mzimanyi njabu atambuza mutambuze nungi mbatuse mwuse nsubize kubanga chifocho kasi chenja gale chibanga side nenyo njabate kuli nyako vifo ya waguru kubawa wiki zembo yina starting point
5: ok bajita pale FM chikumi mumu samvaka mza mwenda ekula edio mtu wabulijo oyeba muita omukuru kabirigo ya kabirigo liri singo kufuge nyo kubelio sentebe aliko ono muno no yaliko kubwa sentebe na ina umura yaliko kubwa sentebe na ina umura katika mbatwale wa muzei wa kazi zenu mpaniso mfirika wiatu sigire chifana nyi akaluru kano ya kalabiatia akaba sentebe bebyalo
7: Neyaza ni neyaza ki umkiso gumpele dogu no okupanga nange ingate dobo ziri yange kubana nange sente benjagalo kuyuza okuwangula siku wangu kubanga waluo okuwangula noko kasanti obuwangu zibubulina bia njawulu kati yo no kubanga wasobodde okubanga okuma obuwangu zibo
6: tena unajituka koko muri obago ne bade phase 2
7: ne bade phase 2
6: luba nyo phase 2
7: luba mtu wangu
6: wangu kula abantu ne babutwala cha bade che chimera ka bagala kuna kutwala ne bade ne kongo so bagala diskambo limo obuwangu
7: za mimi ne tweba zaru basubana watali ya kusoboseza era nawe tukusaba obere muweleza wabantu kwanga ti ba obwesige bakutaddemu tetwagala obirenga bali apa malamu abantu subi Chisoka mkama wangi, jaka lukwe baza abantu mtu wadna bei chibuli njyo tupadde chibuli yao, pichaso mba kasasuru mkama wangi tuwada wa chibuli, tuwa kubiga kukakunguru zoni, lubuga zoni, chibuli kabalagala zoni unangune tuwabade wawo, jaka njyo kubaza idi
5: kasasuru acharimu
7: acharimu, njaka njyo kubaza idi, omchala, ajari sherifo buzeki njaka njyo kubaza director public health, Dr. Karen Sawa za Rango neshitongole cha kesi sicho, necho na kubanka tiyomulimu ugutuwa kwenye umulimu mwenye nyo ugo kuda mbantu ukubanya nilo uvunanyi zibuwa kasasiro umulimu mwenye nyo tuwa atabuda mchi enkuba ya zikwere mdeku ya nyo ya jiyo na tulu mchibuli ya mwunda njaga nyo bakulisaya babadeyo ela abantu watu lazo mkwano mwunja abantu watu deye chibuli ya wabazi zibu nabuna neskaveta katia fuso weskaveta obo chitegira tusaba embele ni mkutei dambu na ikati kubwa joka unakuwa joro karoka kesi siya seome mdokazi wala makumi ya satu emoto kama makumi ya satu okuva mu zone ezi zawa ezi chibuli njaka njobo kulisayo abakoze echi ababa deyo jo kuchine cha echo kulonda njaka nyo okuyoza za Prism 7 njaka nyo okuyoza Prism 7 nishibina cha NRM urobu wanguzi obwamanyi bubatu seko mkulonda kuno okulonda kwa wadde umu byalo emitwalo musanvu mu lukumi mu bibiri mu kumi na bina ebyalo mitwalo musanvu muru kumi, muru yivili, muru kumi na vina. Nenga wamanyi, elunji. Wale mungi tabula kamogo?
5: Mungi tabula kukamogo.
7: Mungi tabula kukamogo. Naga minse engerezo yunoku nyambanga ko. Ebyalo lukumi, biafu nye mubu zibu.
5: Ebyalo lukumi.
7: Ebyalo lukumi. Which is success rate ebyalo 98.4%. Ebyalo unze, ni watakawo chivawo. 98.4%. Ngabalo unze, nebazina amazina, nebanyo shayi, nebandeo nebakulachi, nebakule mirimu jawe. 98.4%, bitundu chenda munana, nobu tundu tundu una kuburi chikumi, ukuluna kwa wadechi na mirembi. Na mirembi ya lorukumi, tuafunye muu kwa buzibu, Kumbaga to kula uji usufu. Aha. Muli mwavi yaro. Aba register. Nga mwizonge ndeku registezu. Zara ze. Zizasi nzo kula mbo uzivu. Nga bada waka amba. Oyonga tumami kucharu. Bada waka amba uliwani. Amwevani. Biyabade muko. Nenga kulazi. Ndiye mitundu chenda munana. Nobu tundu tundu muna. Biyabade buchi. Biyakinze bulungi. Era njaka nyo kuweba za. Bana Uganda. Mungeri ensuso. Kubango kulonda kwa laini. Si kulonda kwangu. Kulonda kuweta kwa mtu kwa galila dara. Kubanga. Okulonda kwa laini kuweta kwa mtu kwa galila dara. Tuwala mbibu nji nga basanja wa miaka nkanga. Bali tabali mbali kwa kubudu ukeo. Hati wati mpolana. Hati mpolana. Bomero ono kaduka kono kwa gula. Ono ya manji nisomira wana jiba somira. Nagati nina kugenda wa. Nina genda wa. Akuluna kwa lente kuwa kwangu. Ninja kanyo kuwa zawa na Uganda. Mafunde yomu huunji batyo.
5: Nibadonda.
7: Elechi kule kante kubanga nilu. Kwanga la demokulasia. Elomu ndawa sekerera. Kule hini kulina wama sekerera. Misanja kuwa tutama. Kasanja kuwa tutama. Mungari wa yoyo yoyote asini sebuati. Ana mungu mtuwe. Neba simba ni nebakulachi. Neba genda. Elomu metuwala liye. Metuwala liye. Nga kule hini. Taina kuwa antupa vili. Oroka video kwa wafu mbiza kutiktok. Misanja yonde kule hini. I'm going to go to the house. Ndatu watanisu dotege ila eshikeze maso mguwana. Samu samu. Ezeni sana. Ndakimanyo mwini eshili mwaruwa. Tumanyo mwini eshili mwaruwa. Tumanyo mwini. Okonja kwenye yaru ya gabi ya rukumi. Mwibo nansa na mcharane. Sifuwa mlebe. Mcharane ti. Abatu mwesha ya wakia mcharane. Tetape ila kucharuku. Ozeke ila. Tuwa mwabia wa nansa na. Katimuwa wadamu ya naba antu wa mba bini basatu. Hingi iti guanga diri ya laze. Ndabani Uganda chivisha demokulasi ya wachitegede. Ela president ya lidaku. Naba kulembeza wa libdaku. Echigambo demokulasi ya mbantu. Chigena kubajibu wako. Techiri. Techiri na muku bawa. Kupakati ya bantu. Waize. Eno wanse wafi. LC1. LC3. LC5. Kandi mea. Toso wakumanyira bantu. Abadani. Ela wakumanyira. Banyi ya kusimbala hini. Banyi ya kujamuka baka. Chiba kuma wakano. Wachira wakumutawazi. Owe masake ya kuma bantu. Wanyuko kwa kende wakole. Ndabada wachitufu. Mkiri mkole. Kula hini ya enare mkhamufu. Bamuka mutabazi. Omaudu wa mani nyo. Nira jako. Na mkusare kemi tuwe. Ojite kula hini yo. Hati wakambu ni wa mani. Jiji na mituwe. Jango jisareko. Ojise kula hini yo. Mutabazi ya weta. Yafuge kisangechi. Atina mutabazi mkujaku. Gwadra mnuonzi. Nga yakule mbela shema ni bero sifa yu mnuganda yona. Elanga president wa ita wa chia mani. Mutabazi ya kula chi.
5: Ya
7: kule mbela. Nyo nukua na Uganda batagere demokulasia. Wande mutabazi ya kola nyo. Ya gano kuwa bantuwe chitimwa. Elaba baka luka ala ini. Katua kwa nyo kwa yeso basi ente kwa ndamana mguanga ba isemu. Netuwa saba. Ntuyo kubano honda. Kwa wende. Sawa ya service. Omuzago kunda kumataka. Biyankumu, biyankumu. Biyankumu, biyankumu. Chia mandatu nda take miundi ya ina. Ewe mitu wikomee. Bachi ya mani, nzomani nkunyumiza nyumu chenira, tuwa kule na te etao. Nye baza nyumu chitange, wana chitange ya mkuliza mchitundu, esha nyambo kutegira. Na te eteo, kusande, nga chachi wegwa. Abachara abu naba gende wana abachara, naba ambi wana gende wasente bachi ya mani. Chachi ngewede, sawa ziri inga nyuru. Naba genzi yukulachi, kusala misango jia wichi. Naba shala, nga asale misango jia wiche, naba shala mewakubye, abayombye, abe warana, abe roga, benlewe nanga naba shala misango jisala. Elanga naba shala chasa zewo checho, nyoche imani chasa zewo ni wanse uwe checho. Elanga, niti iwezigwa, obwano mtuwa wama kabu urekele mwakume kuchara, wako waka bandu kuchara. Kanifende ni kwenye nga bato, ono kwa kubye, kwa kubye, kwa kubye, kwa kubye, kwa kubye, kwa kubye, nasibe mkubye, triani kwa mkusura. Nga wakubo genda kwa omu. Tiri ya ni mkulinda, wangwa ya tiri ya ni mkulinda ze mkula yirida. Elanga wajamu nyumba ya batu kufa kumiti ingeri wachia mani. Nga wajamu nyumba yo, usira mwa mtu wawe, baba kusomu demesele zikutuwala. era kamulo kwankajja yogaraga tuvire ku kyalo amanya age kyagajja waga abacheyamani java mbize java cheyamani okusoroza abantu buli kantu kwambe bomutwa mpeta mpalina mpo kino cha mitwa kino cha mitwa lebiri ekyo kimu nesha mataka okuva ku mirimu emikulu ne bafuuka babuloka baki ba mataka bacheyamani kimanyikiddwa bulungi nti nagende nasana nga tuli mu kukola mu tawuni ne bansinkanya abantu akola mulimu ki buloka mukaga bundi akola mulimu ki buloka tawuni yonna yonna yenasana bananyini bawe babuloka bacheyamani bakulembeze bagufuula mulimu okuba awulidde mwami gundi atunda naabicagula awo ekitiibwa nakisigaza otya mu maaso g'abantu bw'okabiza amaziga ekitiibwa nakisigaza otya mu maaso g'abantu bw'okumpanyiza bolaze futwa bolaze nge nekira kyengero sembyayo tulina wano oluguru lukulwa lumodi Kampala wano wansi wano ku Rashidi Kamisi Road kampuni lukulwa bagiyita RAM RAM Projects RAM Projects amaze omwezi mulamba nga era Allah tuyambye enkuba n'etonnya aba butiki bonna baggalawo butiki bazisingula enfuufu ngengwe oya olugo olupya olwooza omuntu wajanasa nomuka lupya lugo lupya lupya lutya nemulowoozezaamu kati abuze ba butiki bwebaafunye engoye zaabwe enje tezoozebwa tezirinda zino botiki z'ebikadde nti botiki ebikadde jini bedukala gyoze butizeewo nolugo olupya olwooza omuntu gwoguza gali nolugo olupya bacheyamani abalondeddwa bakansala abalondebwa emirimu gyemugyegyo RAM Projects ngawandiika contract yenu yassa muntu buli ssaawa bbiri nja kuyisaako amazzi onbasaigayombankuluguduebuzira mu kuwandiika project basaamu ekimyoka ekiyisaamu amazzi
8: kubanga
7: tetuli mu kibinge kino tuli mukibuga wakati naye nedda mu kibinge abantu baosanga mune ebizinesi zaazo bamanyire enfuufu oteka bizinesi za nfuufu nedda mu kibuga oli atunda mu masuuti neeru oleseo projekiti emaze emyezi ebiri enfuufu egenda mumuki mungoye zaabwe kati bacheyamani abalondeddwa
8: cheyamani yalina okugoberera
7: cheyamani yesupervisor wo abantu olwokwejira emirimu baali bagivaako emirimu emituufu cheyamani yakulembera abo abantu buli kaprojekiti ka gavumenti mu uganda lakini ani byona cheyamani cheyamani mu uganda alina executive powers eza presidenti alina legislative powers ezo both or both alina judicial powers byonna powers satu azirina omuntu omu mukulusiraga nimbi ye legislature yatema amateeka ye executive yagakwasisa ye judicial yeyasalira emisango agamaanyi tuligasanga mu kifo kimu naye olwokuba badde banafuwa nga badda mu mataka banfuuka babuloka ate nekirala bacheyamani ogenda ku kintu kya sitampu bacheyamani ekintu kya sitampu ekyo bakyabayanguzizaayo tulina okukola bacheyamani wabanga taliiwo nfu kyokukwata sitampu yaliwo vaisi n'agiwa mukyala we
9: n'agiwa omwana
7: omwana omukulu kubanga ayinza okuba nga oli cheyamani yavaako agenda singala ng'afulumya empapula mu mannya g'ekyalo kyo kati funa reference numbers engeri gy'olifalensi ngaabalu wange ng'ebbaluwa yivaayo nti mukulu kibiri yatunda ettaka obagamba ensi ebbaluwa yagiza ngezibaako reference ngaba reference eyo ngeri stamped
8: ne copy ngagisigaza
7: ngeri stamped olina okusigaza copy bbiri olina okuba cheyamani omugezi bacheyamani bali mu mataka era bagenda kukuza era omwebyo
9: essaawa eno mubwongo bwange mukulooza kwennina balasadde ofuna ebitabo bali mukuba mu stampu ezo abayaga baziwezezanga
7: nyingiomulimugwo omulimu gwo tulina kati okukola ebintu eri smart tulina okugaba reference buli mbaluwa gyogabira reference kange ezi omuntu agenda ku nnira gigambe ennira 001 2 Yifarisi yayo. Unagenda kwa, hawe agenda mweru. Utekewo, yuwa visa, slash 002, tuyo mbikuwa mtu kutu smart. Bagendo kunjo kudo kwa mkoti. Chairman, Mori chairman, yeah, because of against the Baruwa Zangas, and that's a reference. And the reference to Baruwa, Kubanga, the Baruwa Zangas, and the same is the reference.
5: Okay. Eh, Bajita, Bueno, Kubino. Waliwo akantu kenjagala Faizo o mudachikemu ontangaze mu kokuba inzo kuba ni mbitundu ebibyo nayo kala bikayo abantu we balondera ne basoma register obudde nga balaba bugenda ne bagamba ah mulekerawo mwina muyingire mulonde echo nina jina kiraba ku mbitundu ebitali bimo cyogera koke
1: banza itwebaza abalonzi be wafe emutungo nina kawa inokuwa yewamu amazima Zagi nukwe ya sawe emu. Abalonza wa singanga batu sebalondi na. Ea neba za abalondi sa, zagi nukwe ya sawa bili. Nganaobe njini wako zechi, batu sebalondi kulondi na. Nebata andika okusoma amanya, gubasomye linya, ngabamu wako gundi, koponi. Ea, zagi ya musawa nya, Wage no kuya nti ate bata iso kuba bukopo nga bakuba mukopi. Eh, kopo nzibalondesa. Nga bata iso kuba mukopi. Ne tu deploying wali computer. Eya zage no kuya sawa tan. Kopo nga tuzimiriza.
5: Kati kopo ni ziwe deo.
1: Kopo ni, kwa vizenga vingi. Kopo ni chuzi jao, netalika national ID, hiji estempia ni nkade. Kopo ni tuazi jao. Kufanga bazi kubiza munga nyingi.
5: So, ewa mwago berida?
1: Tuwago berida, kwa njima mwago berida, tuwago nda sawa zaali musafu za nyingi. Ea, abantu, abasinga bali bawe deo. Ne yaba jovanyu mao, netustropi nga atu kwa mye sawa zi. Tuwago itadewa kaguwa.
5: Okay.
1: Gubasome ya buka kakagua na denu.
5: Okay. Yes, Kabiri go, chari chiti obu yobu.
9: Nuzono mze kwe kumu. Nzeni no msajja huo. Natula we natula. Kwa hafi basu kwa natuja mba candidate. Watuweka kwa mwingine mwumisaye mkulechi. Mutule. Mutuma loku tula. Na yenga ugeno kundi wabu wame bali bali. E kupo ninga nyingi. Ba. Kupota sirupu mwabu unjo. Kupula puli ene kwe. Kupula puta ambula. Neno nge jesai na security kamati naba majiwa wachi. Ndwa sala ngumba buchi. Ngumba chijaje chukola chi.
5: Chijaje chijaje.
9: Nasala kuweleza abantu baje kunwanira. Era ngamba ndasoro ndasoro kuira kusibira kama na mtu yabeke bweru eyo opapula bunji. Bwana agala kokokera
5: ko ngumba buvawa.
9: Ata nyama nyi. Bana opapula muri wa kunjo opapula muri wa kunjo bana opapula. Ndo kusa kufana na butia. Ndaka bakuwa do kulondera ko. Ndo bakwana chifana kapeleza wentu bere ngaba nanga. Kiti kino kigenda macho. Namara ko Nengamba wewe ukulonda nemga because ruti ngamba dayo tule. Nengamba mfudde na ye chama zima. Ba tukula bubi nya bali topapulo. Era pata ambla na butwa ate Mr. Faizo yati bakula meche njawulo. Okubati babu yimiriza. Nefe ngabena okola chi.
5: Toina uyogerera.
9: Era babu yimiriza to uyogerera. Twagu mabugumi. Naye bantu ngamanye chokola. Arita chatu yamba na ko rudya bakabira kuna abafe.
5: I'm going to go to the house.
10: Bajita pale FM chikumi mumusambu wakamuza mwenda ekula erio muntu wabulijo. Enda kufuna yu esimu bilizoka then tu onzike tuveono. Itaku 0 musambu 5 mwenda emu 0 musambu 9 mwenda 0 0 0 musambu 5 mwenda emu 0 musambu 9 mwenda 0 0 ne 0 musambu 8 2 3 inkaga. Ekula erio moto wabulijo kamfune kusimuza mwenda bichimuga. Hello,
11: salamu alaikum sinakati.
10: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
11: Oh, na yogela ne mwewe gumba kadyo kumba wane kasudi.
10: Yongeza kudobozi mfure burundi.
11: Oh, yogela ne mwewe gumba kadyo kumba wane kasudi.
10: Mwewe gumba kadyo kuve kasubi.
11: Yes, mwewe ne kuwele za sebo.
10: Mwewe ne kuwele.
11: Abakulu bonna program yo name teko teko bakitunyo nyonde ne tujitegeera naye jojo nachiva mu buzibu sente ze bagava mu 241 bwana ze wemani ne chokola nga chemmanyi ne kwaje ongulirira ngende je saina kulondera simbera yini naye mu benyini ne wafene ka woko era bwe chaji mu oyali yasindye asombye duloni fete twaga tuva tuchimanyi naye chikulesa la yaye mu kitundu kyotabera kyaji
10: Yo ya gara teno kunanyizibwa bali mbe kibachishu nsemi. Asalamu alaykum. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale dala mwebe bomba kale kuvika subi. Hello. Seruganda. Hello. Ngasi kufuna bulungi kanda. Hello.
12: Hello.
10: Ese.
12: Yenze tatabianka maganjo mau.
10: Ese bu, ori ruda wa?
12: Ela maganjo mao wembeira.
10: Ese bu.
12: Kakati nzembade mboza. Njovulo wafa kubuno wakusimba mugongo. Bogu wafa butia, wagama njivuno wafa. Kwa wali wakusimba mugongo, mtu ya sima kumugongo. Na hitu ule ya tuwa ulo wafa wafenu, wafa butia.
10: Kale abe maganjo batu abalisteje sebo songa ye uri dwa bakuru bagenda gera masoro kubanga bajyanukura ndoza tumbe umbe tuve wano akadinkara bakatutwaraganya why
12: nde modra sinagabe abembe
10: ese sebo
12: amahe no fuge ese sigara banga ko mukaruru no mate kayongo no we turaga ndabawo Wanga naba chairman wa NRM mulimwe nyini nze na usinzira fika lembe twa
10: Bajita pale FM chikumi mumusamba kamza mwenda ekura eri umuntu wabiryo amasimu gacha yakanaye te kadeti kali ku side ya fe kabiri gonja kusaba usibuli gwanga tuvewona
13: bakama bange
6: nsimye nnyo simye dala okunsaja ku Pale FM Pale FM ekula lyo muntu wa bulijjo nebaza era nsibula abantu bange mwenna ti basaba mbere bakakamu ku mbere yonna yonna eri ku kyalo kyaffe mubere bantu ba mirembe gabe bakutira buli nnaku nga muze mukuume emirembe ebbanga lyonna temubaamu mbeera yonna yonna yonna ebatiisaddo bakanga ye mmwe bawanguzi era subira tujja kubeera ffenna mpaka kulayira
13: Office was the door.
6: Office of Rugana Jugula, which turned which a fe, and I get up when I'm sent to Chitundu, Makati gets to which a fe. Yes, what Gavanya about to a feble Nabona.
13: Okay.
6: What about our services? Is what is that to Kaburunji? Run to Masurokujam office, Neyagara, Negazania, Tesonga, and Nekuako, Burunji, and Nokuako, to get a take our office and get in Makati Gacharo.
13: Siwaka,
6: get it again. Again, I got a Burunja about to a feble now.
13: Okay.
6: Abantu buli saidi okuva Katogo, Gadisoni, Kasambia, Bwete, Kabirigonzi wendu wali mu wendi wenyine nyini, makati batekewo omuntu tugenda kuba n'obukiiko nga lulungi ddala. Ati nga suri bwatu abantu za kusavisi zonna zonna eza gavumenti nga tuli wamu nayo.
13: Okay.
6: PDM, emyoga, abavubuka,
13: byonna
6: tutambula nabyo. Gavumenti tosobola gyewala ng'oli mukulembeze. Ate ffe tuli bantu omuntu wezala okuweereza abantu. Oina kutambula na buli muntu nga bwafaanana. Era zino nayo ne baddeyo badde byakawulu byonna byonna mbasaba baganda bange bajje tuddemu tugattewamu obwongo bwaffe tutambuze ekyalo kyaffe. Kibenga kiyitimuka kibenga kibiri yesinga mu ng'okisondowooza. Kindi saabaga bebega yanjawulo.
13: Tweyanziza nnyo tweyanzege mukulu Kabirigo webale nnyo webaliriddala kuba ng'owuliriza ndabyo wano mukadde wange ajja tiza inabu mujuzi agamba kwali agenda maaso n'okuba nti awuliriza. Mkutufa hizo sibuli guanga tufo.
1: Nangi tuwa mkisa guno. Ukweba zao wanawa joko radio nga bauliza. Na hawa kubie ama simu. Atela. Nineto ndia mikuano jang. Kuba akaluko mugongo buyo mwa kuleba wani guka wadi.
14: Wasimyo kumugongo.
1: Mani. Kwa kwa na kimu. Ensonga ya chie mani. Nze nkuide mutungo ebintu byange biri mutungo pasiza mutungo nga twetaaga chairman mwesimbu
13: oh
1: tuno buzibu bw'ettaka mutungo nkugambye okuva mu 88 paka leero nga tuyinza kukkiriza kulaba nti stamp eva wa chairman gemanyi atayinza kukola nsobi bwe tubadde tutambula naye
13: sibula tuvaona
1: kwa nga tegeza abazadde ba Sauda

0: energy. Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Tugira kunsunga za dini zoka. Kubakanya kibirozo tukubula sa kuno kukusomesa no yongiro kukenkuka ibifa ku diniyo
3: njagalo otono otono otinge wano okutambula no muntu omweta afu mwanyoko muganda we okuraba anti enjale ene ye wiki zinesa
4: esa tu
3: azita mwatia ke kisingo kubereke bey okusinga omuntu ogenda okutula itikafu
4: e makka we madina katuchanguye
3: so muntu njala tuchijeyo ayogera wano ye Muhammad.
4: Eh, itikafu ya Muhammadi.
3: Okusinga Muhammadi okutura itikafu. Ani ajitude?
4: Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam. Ajitude wa fil masjidi. Ajitude mosikiti. Ajitude ki shahara. Ebanga lya mwezi mulamba.
2: Mu program mimbali special. Buriru mukaga.
5: Sawi mu paka satu ezo kumacha. Mimbali special.
2: Iriza makago. Kuluba fumbo bulunje. Irubu yagaza. Ubunyuma. Ubuchute sanyo. Ngatukubaganya birugozo.
6: Ndao musajja oteko kubera ku bukazi ngo uliriza byaga. Aito kukere vika mungana mimuto njabdi kule. Nekwe ulitisa. Uvao kutambulo kulechi. Ugindo kuleko biyobo kuzichi.
4: Biyobo sobote.
6: Kwaanga mungu ya matutondela. Anina buna fi mungu na atutonda kuwama. Tuina kuwanga ala fi. Na chochiyo kanti panangiza makazi kanti ama sija kuwena nako. Ebyo bibyo. Utekwa kubanda makazi. Na makazi batekwa kubanda chi.
2: Kuno kukuwa insumisese nja ulo. Mudini. Kunsonga sobo fumbo. Ama kama ulunja gubo islamu. Bizibu chibiyo itamu kukumbula sakuno kukua kumagese uwe niko zotia chani ba digital
7: seka mutimba seka kalunji mwebale kubera nga mtereza maka gafe mbutufu kufa program weno ya tandika mbutufu wa maka katiganta ambulira nga wena gagala
2: bururu nukuru sunday ukufa kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program obufumbo kula maka kwa isirama marunje
8: FM.
9: Webali nyo gowe nawe na auliza chukumi mumusambu katwenye zimenda pal FM ekula liyo mtu wabrijo program echoto tutunude butia butusobolo kuyamba omwana omuwala ntusobolo kulaba nti tumukuumira kusomero asigale nga asoma ate FM busiramu chikulu nyo chairman maweji mubusiramu chikulu nyo tasa muganda wali mubuzibu Allah na wajja kutasa
10: tutufu
9: kubanga kino nuru kino kimwageze mu rulinga rutalo rwa kuyamba omwana owo walo kulaba nti no asoma munteka tekenu chiamani chichi che mulina che mugamba nti a twagala tukole kino ne kino ne kino tusobola kulaba nti no omwana omwalo asoma
10: kakati che tuli mukukola okusoka twatandise twatandika okunga baganda baffe abali mu bukulembeze batuyambeko ku kudonatinga sanitary pads ezo
9: bazi mugabanga be
10: fe tugabanga be
9: mzitwala plaza masomero nga
10: mungu
9: bakunganya bana
10: kujango ogule fotubule tuziteeka tuzitwale tuziwa abaana abo botugambye
9: ate buli mwaine somero lya somedde
10: ne ate ngeri union jiageja muko kuna nebitongole bitukulagana nabyo nabyo twabituukiride ngekitongole kya Spiro ekitongole kya MTN ile MTN tuli nabonye naku zino ku ma office gafe MTN momo ndala kujja ndakujja wanene tufuna obudde nina tuina ne housing finance NSSF njogede kwa housing finance MTN Spiro naye ate tugenda tuukirira n'abantu betumanyi
9: ne Ministry of Health
10: Ministry y'obulamu nayo yakkiriza okutukwatirako tulina tukira n'abantu ab'amaanyi betumanyi abagabi baminisita bonna bonna twatandise okubatuukirira kati omwana oyo omulaba nze nazitutene ku kyale wange gye nsula eyo nenkwasa n'abakyala pakisi bibiri ate munaye ye kiyaziwadde ye yayise bakyala nabo nga bali bubi yaisewa naunga bali bubi na yetu li mkutu kilida buli muntu yenayena yana yomu na Uganda alieyo pake yyo jola beyo enamba etwalo omwana omwaka mulamba egula emitwalo just yedidi kati gwe kwata bukwasi simu yo nyiga star 289 star 9 hash odonatinge ojja kuba oyambye omwana w'obuwala omwoyo emitwalo ebiri okubeera mu ssomero omwaka mulamba nga talina kimutaataaganyiza. Ekirala kati nze kusaidie yange nga chairman wa union nange tugenda twesonda nga aba boda boda era kati namaze essomero lya Kyebando St. Paul Primary School kati weekend gye tutandise olwaleero ngenda kulumba Mbogo Primary School Kawempe Mbogo wagula president watera okujja
8: nga kumuzikiti
10: kumuzikiti yao eryo somero lyengendo okugenda kero okutandika n'enkya ngenda genda njogere ne n'abakulu ate nnaku zino amasomero ga primary agasinga aga gavumenti agasinga abakyale bagakulira enda genda njogere nabo eryo nayo buli mwana alimu
8: omuwala
10: tugenda muwa paaka eyiye ne banabeera lukaaga tugenda kuba wakati gwe naawe ali eyo kikole gye wasomera
8: kusobola okikola n'ogula n'ogenda gye wasomera ku kyalo gy'ova.
10: Yes, era bawonale bubonabona simanyi nakumanya kino kyandibadde kimu ku ebyo bateekako n'essira mu bitundu byabwe naddala mu masomero agalimu abo abaana abatalina mwasiriza abaana bali bubi mumba mubadde mumanyi nti ensi eri bulungi ku sayidi eyo abaana bali bubi ate kino tetwetaaga kiwa gavumenti kino bannayuganda tusobola
8: okyekolera
10: kati olaba nze nalowooza nnyo ku kusomerera erya Mbogo kuba amasomero ga actually si masomero ga g'obuyisiraamu naye eddiini ey'obuyisiraamu esoosi waza nnyo obuyonjo
8: nnyo
10: esoosi waza nnyo obuyonjo era awo nange ngenda kukola mugiyita swadaka ngenda kukolawo swadaka y'abaana bonna bali mu ssomero bonna tugenda kwekwatakwata nga bakulembeze ba boda boda tugende tuba
8: tubaddukirire
10: kati gwe weetaaga ekyo kyokka kyokka paaka eyo egula emitwalo ebiri gyokka bwegita abantu abasinga ze batala na kyamisana nga tezikumala kyamisana mu kibuga abantu bangi nnyo ngezo sente zibamala kyamisana naye jjukire gye emitwalo ebiri oba oyambye omwana ow'obuwala okubeera mu ssomero omwaka mulamba
8: mama we tazeemu kumugamba tata we tagenda kunonya
10: nga tagenda kumisinga class yonna yonna yonna tagenda kumisinga mizanyo kati kino tekyetaaga kubeera na mugagga kuba abantu bangi nnyo abasobola emitwalo ebiri ate gye emitwalo ebiri nga bwe mugambye nti musaide ne y'obusiraamu ebeera nga swadaka naawe kennyini nnyini baga omutima omugabi ate gumala
8: ememe gaba erikola kyerigejja
10: kakati gwe munayuganda ali eyo buli kitongole kyonna kyonna ekiri eyo ffe nga aba union tukugamba nti
8: tuyambe
10: omwana w'obuwala abeere mu kilaasi era tewali otagenda kutuuka ne wajjajja tujja kgendayo
8: jajja
10: Kibuli tujja kgendayo oye jajja omumanyi omumanyi akeera bukezi n'agamba poloti eryettaka omuntu agabira mu ttaka ne wajjajja tujja kutuukayo jajja Nakibinge buli wamu tugenda kutuukawo
8: target ya mutunuulidde nnyo abaana ba mutunde baana bana ba primary oba mwina n'enteekateeka zigenda mu secondary
10: no masomero gonna abaana abali mu eyo embeera yonna tugenda kutuukayo kuba ffe twategeka kakadde kamu ne minisitule ate bwe yatugamba nti abaana bali bali mu bukadde mukaaga tetusobola kumwakibula kati twakisikeringa buli wamu tugenda kutuukawo ate ekirungi nti netiwaaka yaffe nene kati buli ofiisi yaffe yonna yonna mu area zaffe zonna netiwaaka zaffe mu sub-region zonna zonna uganda yonna yonna tulina owoofiisi era mwe tugenda tuteeka pads ezo ezeetaaga okudonatinga naye ate ng'oggyeeko okuba nti tuli kweyo speed y'okuyamba abaana ab'obuwala naate njagala okujjukiza bannayuganda nti gwe bw'oba okiraba ng'ekya bulijjo bw'ogenda ku buli reception ya woteeri ziroogi simanyi mabaala osangawo nga batadde obukali mpitawa n'omanya nti ate kino nakyo nkigeraageranya n'okusingawo ne ku bukali mpitawa kuba teri muntu abantu abasinga okugenda mu bikolwa ebyo eby'ekikulu abeera yeetegese abeera alinamu kasente noono omwana ava mu ssomero nga talina kakati fenga union
8: arolusi abamu kibagwa
10: fenga union twakitandise na kudonetinga ne twagala kigende maso era tuli mukunonya ebitongole binagwadda twagala kigende maso nga buli masomero mubera mu stowa yebye ebintu nga umwana tebyetagana kudonetinga abana nga essomero lina akaseera kebibawo ebintu ebyo nga government webaterawo obooluusi obuugi obwokunywa buli mwana agenze ku ssomero twagala buli mwana ekyo kiveewo nga tekikyali kyetaago kyakugula kiberenga mu buli ssomero mulimu sanitary pads
8: ez'obwereere ng'omwana tagenda kubona abona
10: fenga bino netwakitandise ate zijukira bulungi nnyo nnaku z'omwezi zaali nga 14 mwezi gw'omwenda mwaka ogwedde twalikololaawo era mpulire nnyonta kubanga limaze nga siraba ku mama Janet mama Janet olunaku olwo yakola speech kutwalina omukolo ekololo omukolo gutwagutuuma union border union festival and expo mama Janet yagamba ya bwetwegatta bwetwegatta nga bannayuganda nga union bwekoze bodde mu speech ye nga union bwekoze kwa muzeyi yajja n'ayogera bwe yamala okwogera n'agaa ne mama kababuuzeeko naye yagamba ensi ezisinga zikuze na bwegasi natugeraageranye ne kuba Asian Tigers naga bwetwegattanga union bwekoze bannayuganda bonna bonna bingi byetusobola okukola era tujja kubeera bannaggwano mu nsi ezitwetolodde zonna zonna kati ebintu ebisinga abantu boogera nnyo gavumenti nenze bwe nali nsoma lwakuba bamanyi okubipoliticizinga ne babikyusa bwe nali nsoma baatugamba gavumenti is a group of the people by the people for the people kintu ky'abantu nze ndi munnayuganda ndi gavumenti kwakolakuba bebiteekamu biri ebyobuyinza mbwe alina obuyinza ye gavumenti gavumenti yeffe waliwo ebintu mu minizi zaffe byetusobola okwekolera ku lw'abatwetoolodde kati ng'ogyeko okugamba nti bodaboda kati yesu oli wa bodaboda naye omwana wasomera n'owa mubiru ali wa pal FM wasomera kati omulimu guteeke wali wabbali oyambale ekyambalo ky'okubeera munnayuganda oba ekyobuzadde naawe owa boda osobola okukwata eyo koodi eyo n'osasula n'odonetingayo paaka emu
8: kodi eyo gabe omuntu asobola okusasulira awo ku simu
10: ku simu ye asobola okusasulira ku simu ye just ebintu biri transparent nga bwelaba bino ebitusasula emisinde gya kabaka onyiga sita ku simu ye yonayona 6289 69#. Deni ndagiriro weri era ekulaga nti osasudde odoneti nze kino ekyo kyennyini nyini ky'oba donating de sanitary pads nga gundi USSD bwekola bwekuwendagiriro kugenda ku simu yo nyiga 6289 69#. Ojja kuba osobola obulungi okudonating ekyo ekiri mu busobozi bwo ekigenda okuyamba omwana oyo ow'obuwala okusigala mu ssomero omwaka mulamba just n'emitwalo egyo ebiri
8: 0759 1 0790 00 mukkirize tumale okufuna akooko kumwe ensonga eno oyinza okuba gwe tennabakutuukako naye imagine omwana ow'obuwala n'omusanga nga asena ettaka aliteeke mu kipapulo oba mu kaveera enfuufu gy'asena nti gy'agenda okukozesa ng'agenze mu nsonga wano wempeera credit abantu ba union nimbagamba bannange mwebale nnyo okuvaayo okulaba nti tutaasa omwana ow'obuwala wenna w'oli kino kisobola tuyambe abaana ab'obuwala tomanya gw'oyinza okuba oli bulungi ng'ababo bali bulungi buli kimu bakirina waliwo bali abatalina
10: ate ne mama Janet yatusindikirayo omubaka naye yatusindikirayo omubaka era naye tuli naye mu kampeyini
8: era mutambula naye
10: tutambula naye era mama Janet tumwagaliza okukomawo obulungi
8: amina tusobole okulaba nti banaye tuyamba omutima okuyamba munna ali mu buzibu omwana mwina gundi gye mwaleeta jjajja asinga obukulu mu Uganda wa
10: myaka 26 Uganda erimu jjajja w'emyaka 26
9: Imagine jajja
10: nga ine miaka 2
9: mu aine miaka 2 mukasimama
10: kye kitibwa chobwa jajja chitegeza nti wazala omwana no mwana na azala
9: kati azali ya 10 miaka
10: 13 ate no mwana na azali ya 13 kati miaka jo mwana jigatte kujama moje azali ya ko je miaka 2 mukaga 13 jajja ali wanu mu bitundu bya Busogeyo
9: nenge chichona chava kula bikozesebwa
10: kana baduka buddu simasomero nga alaba
9: bimuta
10: bikozesebwa bimuta mi bulisawa bukuswala
9: ate mkuru mawe chiro munda pa muchitunuli ndapa nyo wanu wali Kampala wanu mujize nyo na ye twina abantu bafa bali eri
10: kapicho wanu wakati nzinzira wanu
9: abali esoroti abana abali eyo babona abona nya bali kutido
10: no kapichorwa Kapishura tuina yu uluchiku la fulukule mbira chekoti Ahmed Bilali Musa. Then in Usoroti tuina yu uluchiku lulamba uluwateso. Ulukule mbira Ochuli Richard. Then nekala mudia tuina yu muami oti.

0: nabiteka we yabiteka ate ndabanga abantu abanene nabatono abakungu nabawansi abafuzi ne bafuga abakadde nabato abachala nabami bawadde ebibumbe bino omugabo ogwenkizo nze magezi gange okuganya okuyingira ndaba ttaka ndaba ebibumbe bino bikateyamba ndaba ebibumbe bino binafu nnyo kuba biweereza ndaba ebibumbe bino biri ku levo ya wansi n'okusinga embwa ennamu esobola okukwatira akamyu ndaba ebibumbe bino tebiri wadde ku levo y'embwa esobola okuyigira enjobe naye nga ndaba abantu babiweereza kati ayagala abantu bano baveeyo bamunnyonnyole kyankizo kikyanjawulo ki kye baalaba mu bibumbe bino ye ekimulemye okulaba mu byo ku sayidi endala nga waliwo osulubu ayagala okuba bikulu obwongo okubalaga nti bannange temubeeranga buli mu bubuze obw'ekika ekya waggulu musiriikirire ku mbeera yammwe mulabe kati agati ma hathihi tamathiru atimathal kyekibumbe ebibumbe bino byendaba muweereza mwebaza musaddaakira mweyamira musalira musaba obukuumi musaba obuyambi musaba emikisa musaba mwabirabamuki nze nga kinnemye mumpitiyitiremu nange embere ku peegi emu naki
1: nammwe
0: qaalu ne bamwanukula ne bamugamba nti wajadena abaana laha abidin awamanyi Ibrahim wegamugweramu wajadina abaana laha abidin ensonga yaffe lwaki tukola bino twasanga bakitaffe baweereza ebibumbe bino nga naffe boolaba tubiweereza twasanga bakitaffe ebibumbe bino bye basinza babyebaza babitendereza babisuuta babiyimbira babisaddaakira babivunnamira babikutamira ibadaati zonna eza Allah bazisarafadda ne baziwa ebibumbe ebyo kaakati ffe botadde ku nninga tukunnyonnyole olowooza tulina bingi ebyokugamba twasanga bakitaffe ekyo kye baliko muli owuliranga eyali ayogera naani Ibrahim Sekali muli owuliranga eyali ayogera naani nze mpuliranga ali ekyaddondo
1: tukitwale tukiteeka ewaka
0: tukwate bukwasi Ibrahim tumuleete ekyaddondo alaihi salatu wassalam atuliko atubuuza nti abange Mukasa Kibuuka Dungu Musoke Lubowa nga mugwadde ekitiibwa ky'amaanyi
1: kyajja kitya
0: mutubuulire gwe omusamize w'olwaleero munnabyabuwango w'olwaleero tuyitiremu baakumatiza naki entandikwa yali etya olwatuuka olwatuuka ugendo kakana nga bagamba tuwajaddena abaana kadhalika yafaalun balina enjogera ez'enjawulo zonna nga ziri mu makulu geegamu enjogera za njawulo naye zonna ziteeba makulu gatya makulu geegamu ezo nnono zaffe ng'abaganda
1: twabisangawo
0: akumaze weddi ezo nnono zaffe ng'abaganda naye nga si kyekibadde ekibuuzo nze naye ngeza okubuuza nga nkimanyi nti eyo enkola yammwe naye olwatuuka olwatuuka efuuka etya enkola yammwe ng'abaganda kubanga waliwo bye tubaddeko ng'abaganda ntubivu

0: nomuchamba ibakoleshi kabamu benefiti bajibbe dini omuchara alinga omuntu aina sente wano omuntu agogoma nye mitoje etanu tebamuteka mbasajja obenkura bajija wa sekure baina kuba bachara lwaki basekure tabera basajja mubwa ina galubuza ganini eh hey, mulekayo gira galubuza ganini ebiri mu hoteli abasinzo okufa mu hoteli abana babantu hoteli nambuza ina hoteli nene nga abana babantu okibalo otya abana babantu boingiza wano sawa 10 bo watama toke sawa 10 sawa nyene shunu abana babantu nga abata abawala abanyirira naga seka gamas manja gogera abana babantu babonu kira mu hoteli yange wano naga ne wani kayo mwanyinaze nenga musungu yajja ina imani na imani ya mutuka wanu jibab buli musajja yageza ko mugamba nga mvuma bulwaga mamugamba nga mvuma yavuma ne mirundi emeka ngatani ka kusinika bu ngatani ka kusikana musajja kalas tosobola yagamba kusembere wala takrabu tosembe tesomere obutambuze yagate muenda yagate mutsemere obutambuze kasosembera boti tosobola kuona oluseka oli muwarabu oli mutabuligi oli muzikiri oli muchi oli mufuti disikadi tosobola ne kumbaga kwenyini bana bara bavayo bani zaba genyi bakanda mugamba seka nga yawe seka bara badeo nga yenalo bye bamga seka komo wa basilamu bakulaba te yali amiri abasilamu bakulaba ofa nga amiri amalusu gayika na amiri mundu si malaika obabera wala tosobola kuona biaita fitna mbali ya Allah fitna wa mukazi fitna te wa adu wa amu ya muita adu umwana fitna imali fitna yagawa inna likulli ummatin fitna bulchimina bibina byonna byaina eshikemu chabyo wa inna likulli ummatin fitna wa fitnati ummati almal chikomo cha ummeno this sent chino muchuli enyo wala yadkhulu janna tagena kuingira janna wala yadkhulu janna tagena kuingira janna musirru ala almaasiya musirru ala almaasiya omuntu agena lyanga ali ku mazambi kuba kubi biri gumu oli ku mazambi oli ku riba bogedde riba medde ku riba bogedde obutambuze medde ku butambuze abavuka buli wana batanya kuwasamuwase jidam avuka tanya kuwasamuwase abana abali abatanya kufumira mufumbirwe mukira okusaba abasajja ebintu ebingi bimeseza abali okufumbirwa entebe zagere mbo kitawo gula osaba musajja mubasaba tanka yomutwalo taka yomutwalo gero gambe kitawo ajigulire nemukolisi tiseka katalla amsashure mo bulunji namusabira duwanga mpuli yanga atabuse twagale tanka ya mutwalo nebawandika Gomez ne senga aliye ya manya ga mugwa mu aliye ya chazise binyo bilya Gomez asatu zengero kuli ba basenga bemwali mugulu yengoye e kanzu abakobo na kanzu ezembaga le zili yo usama chile chigamu chikuru baseka bakulire embaga mutye katunda abali mukugerera embaga zifudde nnyo nenga muzirimu mubabulirira abantu oyagerera kigambo embaga nenjiduka nenga sikabulanga nina kulya mpombo za mbaga nga toli yangamba wegeneze mpombo za mbaga ntichichi mpombo za mbaga basenga bafuka bawulu mu ruwombo yabe yegebabera amazi bino mujja kuloza nti nsaga namale koko yoruwombo nebo yatu wana wongo ogero kwa sasalia siria
1: Iriza makago kulubufumbo bulunje irubu ya gaza ubunyuma ubuchu disenyo nga

0: Achikumi mumusambu katanyezi mwela pale FM kwetuli na tenye kwa niliza nye mprogramu obufumbo. Kwebaza vya nabi osobo doku bango kula kona dala huichi eno yuna. Mukama katunda bawa debilu njitumebaza alhamdulillah. Abafunye okusomoze wa okuengelie zenja ulo. Tusaba wachitiba Allah subhanahu wa ta'ala. Abirenga abakumira wasasira songa te. Abafidwa kabantu wa mwe. Tugamat inna lillahi wa inna ilaihi rajon. Tusaba wachitiba Allah subhanahu wa ta'ala. Abirenga soburu nji. Nukubo mpere nungi mwewa kulemeza mkulongo saa. Vya wasoba konga abantu abirenga abasanyiwa. Na teru na kubira Sunday, tubeno na fe hawa Tasnim Junior School, sumerulio hirio mulembe, lisangiwa wali Nsanji Manja, muli mno kwekuwa kwa kuteka teka wana baguanga lino, mteka teka yobu sila munensi, elanga baba kuchipine chisoto, kuchipine chomusambu, sumerulio mwana watu line vienja ulo, gamba nga, wana wa mabibisulo, babila mu self-contained dormitories, umuzikitiwe kuli, wana wa sala, wa mashekho ya bali, wa sumese dini, Qur'ani wa hili. Kale gualimbi tundu hebyo, yaka kubile dala chengira, na maguma, au na Nsanji, na bingo. Hapana mbatuwale kutasini junior school, sumeru ya mwe, ilikuwa dala ulonji, monteka teke yenja ulo. Anatetu watu tukuse wano, okuza esuvi, mbufumbo, agwe na alieyo, inzo kubanga, gwe, ufumbo oyingira mudda oyinza okuba gwe oli obwazima kabanga oyinza okuba oyagala kubutambula mukutandika mu butandike oyinza okuba nga owegwanyiza mu ngeri imu obendala kali tubeera wano mu lunaku lwa Sunday ne tuekuba mutooki ne tulaba kiki kisaanidde buli omu mu section ejyalimu ne tusobola okubanga lusambuza obulamu mu mbeera ezifaana bwe zityo kale gwachaji wala, ulimwala mtoto na kufumbiro, ulimulenzi mtoto na kufukuwasa. Uina guono nya, osanga tona kumanya kufuna bisanyi zobyo. Uina kumi, ufuna kumu, inda na uganti njagani che kumi, uina kumi, uyagala funa, uina kumu kaga. Nitukua kumagezi nchoboli yao, uinzo kutambula, nechitambula. Kale wetu wetuwela wano, tukwebaziza nyo kubanti utuyunzeko. Yani tu ndi kalunji ya msafawa na uchipro studio za chukumu sambu katunjizu meda pale FM nina isha kisufu mutimba tugina maso na kutunuliza ensonga ezitambula na maka mumbele fanda wetu wichi eba mpamvu chenka ni dao wiki nasali dao kawempe mbogo na bada ingenze kula wako mto wange mafu ya tusaziza ya kweza ya funa mwa buzibu zibu na ye seka mtimba walwe bintu yukusanyu samu kula mu chimuku vyo na chila vyo ya ngezo kula wade wa wafubuka wafude wa mumula geyo wafubuka baita bageta boys babade nga makumi ya asatu wakane hewa mwana ono chali wafe ya tuigilizo kusara, tuwa hitu tusara fe, ngumi, katikuwa ya wangi na mchisenyi, yohimanyi, olimiruwa yohimanyi, na ye, telutela kuchuka, bali waiba njabu njenya mito yebati, na wano chari wa fe, mwana ya badaka, akakuze muo gulamu, edewa chumuto na hiyo chito kusanyusa chali ya hude wetu lazi na gani esimu ya kubula ko okubirono nunga mwane haa every day wa ndi haa kamaruwa kwe kategeza haa ni hali ya uo esera mulu nji na gani kale katimpama hude abali ya wakani ngeze kwa mwana njisanze kwa kafero wa jitani mtasa kafero chakula wika chakula wika kama lukula wali alimuchitundu echu
1: hali yao mbwende agenti hali yao
0: wa mtawana nyo kandi chakula wa kuchari kakati Inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw
1: bilhaqqi wa tawasaw bis-sabri.
0: Chenda kale soko uza kubantu kubanga yamufite bigwayo.
1: Abatuliriza mwenda aba pale FM radio abami na abachana abantu bakatunda mwenda abali ebule nebwe ya bali banga diaspora abali Saudiya abali sausi abala abali America abali dawa mwenda mwenda mpuizensi walo mtu kwenda bie babade babuitani we Canada nga babade kumichimbaga nunga wa muzika na ye tuba sasira bandaga abantu be Canada olokufiirwa omusiraamu oyo mulabi badde simumanyi naye mbadde ngoberera emitimbagano nga bwe gitambula abambi n'abakyala mwenna abantu ba Allah mwenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
0: Waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuhu.
1: Kya mazima ddala nga bwe tutera okwogera kiwiiki ebannene ennaku ezo ze mulaba naye wa tilka al ayyamu nudawiruha baina nnas mungu azeetolooleza ku bantu olwaleero luba lulwo enkya lwa mulala naye mu kuba olulwo kwe kufuna ebirungi ate oluusi n'okufuna ebibi naye abafunye ebirungi tugambe nti alhamdulillahi
0: rabbil alamin
1: ate abafunye ebizibu si mwe busuusi bantu bafuna dde ebizibu naye ekisinga ate buli lwofuna ebizibu sembeerera nnyo eryo yabireeta era omusabaaba ere ng'akola ki
0: akusaasira
1: ffe ng'abawangaalire mulagaawo wallahi mungu ajjulula abantu nga bw'abayagadde ajjulula kuba kiba kizibu okuyisaawo olunaku nga tebaleese muntu munaazaawo oba muteekateeka naye gwe bw'abanga mungu akyakuwadde obulamu nga okyassa okyali okyanywa ate ng'okyafuna nekyolya webaze nnyo Allah subhanahu wataala waasi magezi go abantu abasinga ekisinga okubaleetera obuzibu kwe kulowooza nti by'okola magezi go bakola nnyo exercise olya emmere abasawo gye bakugambye nojjanjaba nobeera nga n'akasente okalina ng'olowooza nti alhamdulillah wamalayo
0: wamalayo
1: naye nga si bwekiri kuba kusaasira kwa Allah jalla jalaluhu osobole okubeera ekyo ky'oli era bwekityo ne mu bufumbo omuntu okubeera nti oli mufumbo sigaba magezi go wabula ni'ma bangi abatalina bufumbo abagwetaaga okusinga ggwe bw'ogwetaaga
0: ate nga gwabulina
1: obugalabanja bw'oba tolina mwana owulira bw'oba olina omwana toyinza kumanya nti abatalina mwana
0: balina byebayitamu
1: bali kuki
0: kizibu
1: abadde njogeramu ne dokita Badru Sekitoleko omukugu waffe nangamba seeka mungu yakola abantu ayina abantu bajjanjaba naye nga mbutuufu kubajjanjaba agenda okulaba nga abasajja abakebera nga Allah teyabawa nkwaso yonna ekwegamba esobola kuzaala manye abasajja basinga basiba nnyo obugumba ku bakyala nti abakyala bebaki
0: bebagumba
1: naye n'omusajja abeera ki
0: abeera omugumba
1: naye agambe naye tewaliwo kintu kirala kyonna kintu kimukaluubirira kugamba muntu tigwe mungu teyakuteekamu nkwaso zizaala kimukaluubirira
0: kubanga kinenemu
1: oli bazze ne mukyala we bazze kubakebera lwaki ono tafuna lubuto naye agenda okukebera sayidi eno ebyali wadde erowoozebwa nti naye nga maafi sheyiri agaa naye kizibu okugamba omuntu ti owaayo zze mu maaso gange naye tukola ki tozaala so bw'oba ozaala ate weebaze katonda waliwo abantu abanoonya omwana nga tebakola ki nga tebamulaba era omwebaze nnyo nnyo ku lw'ezzadde eri era omusabe alikulongooseze n'olwekyo okwebaza kikintu kisinga obulungi mu buli mbeera yonna gy'okola ki gy'oba olimu. N'olwekyo tubeere nga tukola ki nga twebaza Allah. Wiiki eno tuddemu ebintu
0: bingi
1: ndowooza obirabye genda n'obitunuulira n'obuuza wawe obitandikira nga tokola ki ebimu binyiiza
0: twaddemu okulonda
1: bisanyusa
0: abakyamaani
1: mwabalabye abamu baafudde
0: abamu baafudde
1: nakyo nekijja mu likodi wano okubeera nti obwa ssentebe bwa
0: LC1
1: butandise okubeera nga nabwo bulimu okuyiwa omusaayi
0: ekyo
1: kyayingidde ebyafaayo bya wano nakyo kyayingidde mu ki
0: ebyafaayo
1: kubanga waliwo basajja bange bano abalongo ababiri kuliko omu yafiiriddwa omwana omwana tubadde tubeera naye awo era bebamu kubazimbazimba awo nibagenze kojjaawe yalidde obwa ssentebe naye ate ono gwe bawangudde najja n'ekibinja yasanze bano bagira n'abattamu abantu babiri kati n'oyo omwana mwe yagendedde Bashiri nawe bamutema ne bamusakola ki kubanga ono bamuwangudde ate nga w'amaanyi wa saidi eri ey'amaanyi so nakyo kyo kyayingidde mbyafaayo nti abantu batandise okulwanira obwa ssentebe nakyo katukirabe gyekikola ki
0: byafaayo bijja kuwandiika
1: so yusajjiru taarikh
0: yakuwandiika
1: bigenda mu maaso
0: na
1: era mwabaddemu nomusajja mukulu okukola kusingira mugundi
0: mu kooti
1: ebityo
0: taarikhi
1: kati babityo bwebifaanana
0: bebityo
1: bebityo abaganda bagamba nti ayeewa ez'omumba
0: ewazikuba
1: so ebyo byonna bibadde mu ggwanga lino n'ebirala betwali wano juzi nakugamba n'ompakanya
0: ebigambo
1: bya loole ebyebisaaniiko engamba naye kyalibadde kyetaagisa aba sino tulaka batuyambeko nebaza abaawulira omulanga gwange wadde gwali okuwagira sayidi era kyagenze okukakkana nga kyenayogera wano kudde wano kyekikoze nti era kyetusaba nti gavumenti beba tennafuna mbavu kino kirungi ekikolebwa naye beba tennafuna mbavu zigula mmotoka ewe nga abasajja ba sino truck abo buli eiteekako ebisaaniko gye bawa amafuta owulira bakolagane nabo si basajja babi ebintu mu lunaku lumu
0: biba biwedde mu Kampala
1: biweddewo kyo kino kigende mu maaso ne gavumenti nga bwe yeetegeka insha allahu taala ekyo nkyebaza kuba abampuliriza
0: alhamdulillah
1: mpozi ekirala byebintu ebigenda mu
0: Middle East
1: Sheikh ate
0: ebintu bya sheikh bifuuse bizibu
1: sheikh si mwangu twagamba abantu wano ngaabantu bo balowooza nti mwangu naye twagamba bana omusajja nga tuwangadde naye tumumanyi nti omusajja oyo faiza atadaitum bwoba omuleeseeko obulabe naye fe atadumimisirima atada alaikum bwomukuba oluyi akuddiza kikoone kakati embeera ezifa eyo kati olaba musajja mukulu batandisa omwekuba omwagamba saudi egamba nedda ssebo owulira sooka oyimirize gundi
0: zenteeseteese ngenda mukuba
1: kati musajja mukulu naye ebintu byamusobedde ono ali eraga nti ati kubanga ndabyewaawo ku mawulire awo webadde zijja wano ng'agamba nti takyayi kwegamba tanneerowooza kuddamu kuteesa n'amerika
0: kati
1: akyateesa na
0: ayogedde akamugezi
1: akyateesa na umaani naye umaani bo bali babiri sunaayi nti mwotamaru sunaayi meeting y'abantu babiri teyeetaagamu muntu mulala baagala balaba akagolomolo engeri gye balina okukatambuza naye bwe kibeeranga lakti kubanyigiriza ekifuba ekyo musitahiru tekisoboka kubeera ng'akola ki waliwo ate amawanga agamu agaga nti katusasule
0: tutambule
1: for fever to fever fetu rumanyi feka tusasule omusajja tutika tutule ku meza tusasule mubiyo muyo musemo muri bukata yega bikansa sulezo banange fiwa gasi bigundi bichibe na fiwa unagati na uja kuwa wegasi kumulabe ya mgamati kwange chichi tuchiganyi tetusobola kuita umu mkuru tako zeji
0: takiriza
1: agani tichisoboka kakati ya wetu chatunulida tulabe vikenda mbasu insha Allah na ye Qur'ani gani inna ma'al usri
0: yusra
1: wabu wuzito wabu uchi
0: wabu
1: kati katulabu wabu obunajja ubu wuzito obunakulachi
0: obunalabikawo
1: na inga tusubira Allah subhanahu wa ta'ala atutase mungiri yachi yobu wangu
0: na
1: tuwabate kumatikira nyaka satu mwesatu tikira gasaba
0: sejaka saba saba Uganda ngaramula nalabye kodemi wange
1: ngakubi
0: ti ni ngandi
1: amuri ne gakuba
0: akwene gakuba sebo
1: ayide
0: byafayo nenga
1: oyita byakuzanya
0: sibya kusaga
1: Changa ba mutikira. Doza byebyo sirina nyo bingi byebadde na ebyo.
0: Okay.
1: Okuja kunga gono binyinyonyola. Ebalu aba kutumide.
0: Ania.
1: Sheikh Sentogo.
0: Yabadde
1: ko ku muziki tyawo.
0: Mashallah. Muna bulemezi.
1: Agama ati ndabira kanungu.
0: Wobulenzi.
1: Ne muganja mukurabira. Nangama nange pitide kwa wano. Madenye nabye njagala koze kari. Njambu kugambira. Yosu useka seto ugu mugambi.
0: Waka butu usesebo mkama wangu.
1: Uli na toi nache wa antise.
0: Wachi wejira. Kupa mbadenye na kugana nangana yese nito ugunga aine nkola. Nga fazala ajani nanansi.
1: Ulemezi na uwa manji.
0: Nanansi fazala jana zu. Nanansi wazireta. Majani nanansi.
1: Atakanyo kureta gundi. Mayuni na
0: gundi.
1: Minoza wasigara mkupa.
0: Alhamdulillah. Naam. Alright, chikumu sambu katunizu mida pale FM. Kwa tulio wale nyoko mangu chage na masa. Kwa chatuliza. Tuli mprogram. Ufumbo. Mkalunji ya haya Mustafa Genchani. Mama Nyandi Neseka Yusufu Mutimba. Anate katumulo katuna nyoto kena kuma o. Tuwa gala kutunulila kunsonga. Bichio mwami yonizo kulira omwa umichiala o. Na viranga obuli yao asakisidinga mumbere yu katova au katukomeo
2: Uruwa katimu programu
3: Obufumbo Mwetu yegira enkuza yabana Okugonja ulebizibu mumwaka Okukuma mkwano Okudamwe bibuzo Kubulikalonda kwata kunsonga zobufumbo
2: Mge kutusubwako Tasmim Junior School Ensanji manja Yesomileri yechasa Omuzadi jusani dukuso mesezo umana uo Oliva kunasale paka P7 Dene boarding Niso mesedini noruzungu Tulinaba sumesa balunji dala Neva sheikh abatendeke Inde yabana nunji Atenga tutumbula no kuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self-contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri guluguru nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnimu Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde uloba essimu 0200 998 939 oba ku 0702 9 93 oba ku website www.tasnimujunior.com
4: Uwangi, ulio chalero.
5: Ndi bulungi.
4: Twetegekera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
5: Loza kubulamu bw'abantu.
4: Tuloza bulubunga bwa kasoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkuwa kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bw'aba Mandela Mirazi.
4: Supreme Fla, jirambungo bwa kasoli. Nengano, alimwe birungo. Ebya ezimba omubiri ateredwamu ebirungo ne vitamins mwenda engano ya Supreme egonda erange kozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolola eggwanga Supreme Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
6: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munneddwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa eddwa n'ekitabo eddwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino Yeshura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Yeshura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 91 abili mu musambo.
7: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze ndoza retreat yango baya gwati. Nalabanga sente zange zagwayo bashe Imam Kasozi rea yokela. Ebigambo bibadde bingi bye tuyinza mwana retreat. Nze kibadde kintu kye mbadde njagala okumala ebbanga. Naye nebaza Allah nti omwami yamaze na analyzing anakkiriza okuba. Kakati bingi bye batusomesezza okukoosa okuzimba ennyumba eyo naye nze kisinza okunkwatako ennyo ebadde roof eyo. Ebadde roof. Nze nali nakafumbirwa muganda wange omukulu omulenzi yali amaze ndowooza emyaka 8 abeera India. Naye bwe yakomawo e Kampala yali tamanyi mwami wange n'amumiitinga. Naye baba boogera boogera nagaana naye yitayo omusobola otya. Naye nga mama yomu tata yomu
8: osobola otya wano
7: ona nsobola atya ekyali kimukakasa nti ndi muntu muzibuzibu ate nakiraba dda ne ku Imam Kasozi. Imam Kasozi yayimira ona tugamba he's taken as arrogant unfortunately nange bwe batya abantu abasinga bwe bandaba
2: kukwaniriza mpulogulamu obufumbo
3: mwetu yegira enkuza y'abaana okugonja olw'ebizibu mu mwaka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo kubulikalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa sande sawa nnya paka mukageze kiro obufumbo
2: ngikutusibweko Tasnim Junior School ensangi manja gyesomero eryekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo liva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa balungi ddala ne basheekha abatendeke endya y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gguluggulu nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnimu Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road ku kkubo eridde ebuloba essimu 0200 998 39 oba ku 0702 9 93 6 oba ku website www.tasnimujunior.com.
0: Alright, chikumu musambu kwa tunizimu da pale FM kwa tuli wale nyoko wangu chake na maso kwa tuliza program ufumbo Tasnim Junior School wa tuwea nabo tugenda maso na kutunulila nisonga za fe tuwea wazamu na wa tamazo kutelela wa kumyeo wa chali makuwa mchatambula abavu kuwaira wade ku kukuwasa nembaga baada asuri baada magharibi mwana tuwea yuza abafunye ufumbo obulungi omanyi bobangu utambula waliwo ebintu ebyafuuse nga bya bbeeyi oli abadde anyumiza waliwo ebintu ebyafuuse nga bya bbeeyi ekimu ku byo naŋŋamba nti omuntu kuno okutuma okunoonya omusajja gwafuuse omulimu egwerako bwa bulooka okutuma okunoonya omwami
1: anti biriko obukwakulizo obukwakulizo njagala byonna nno oli ayinza okutuma omukyala naye n'akulema Jagaro mchara kama na dini muislamu akiriza Allah. That is atasurana yebo kwa mama akiriza Allah muislamu nze kuganza tamtu za shahada muislamu. Nama mwejia wolu gezi gezi wolu gambi sani na ugundi muga muli baduati wajite mubwa wasa ni mubwa kola kodawa yaka ni mtuwe echizimu nonyezo mkazi nga musilamu nyo mwichi kadizo musilamu nyo mwichi wano musilamu mtono tono
0: thermometer
1: nze thermometer ajijewa oli Aisha kati nze mba ungani Aisha nchari musilamu kati ebisika denzi Mzata msumisa kurani na manyatia.
0: Ayaru hizewe chipia.
1: Demo vyo kuno onyeza abantu.
0: Mariam ya chingambi. Mariam na nyanzi. Nangawa nti chizwe chiliwe chimanyi nti haa. Nti walu wakati tuchano onyeza abana. Abawala abato. Abami. Nti ate kati walu competition. Nti walu banata abavayo. Ah, you know, you demons this
1: year.
0: Bashing can come down.
1: Let us see, we look down.
0: Our phase two, no phase one, I will never ban on you. Eh, will never go for
1: it. I can't even not wave with you.
0: Ah, kati
1: na wewe vitu. Isi wewe ino kutambula.
0: Kati ya wala basi. Baba sigari. Yotu nunjizo kubana wala wala wala wanya. Eh.
1: Yonda wewe vitu ina kuno onyeza wamo. Eh, avude yo.
0: Eh.
1: Akuzechi. Adira. Kutotu kera nga kuku mudala.
0: Eh.
1: Nga kuli kenya mentototo.
0: Uhum.
1: Kuwako ni mkule ya masafa agayero.
0: Eh, eh, agayero.
1: Kuru ni nkapa.
0: Ezibao.
1: Eh, nga vienda kundi. Eno tuwa chazi. Neri wetu ni wetu. Kati kwetu kurona ni kubira juhuli.
0: Eh.
1: Akati bono gandu jakuno yeza bato, bato toto.
0: Eh.
1: Viveko. Jakutambulira wamu.
0: Ateba no, basalamu alaiku wa balenzi. Ateba bachivudemu nyo.
1: Na wakazi nga wewe wafana na wewasajja. Na wakazi nga wewe wafana na wewachara.
0: Wewachara. Kati ya wewasa, wewasa.
1: Iii, kati ya
0: wewasa.
1: Bina atelelele.
0: Bija kutelelele.
1: Iii, na hivyo onoda mwewe kuno onyeleza. Wewasa, yorongose pisazo, nga wewasa wala kutelelele.
0: Ate wale, bantu pata ambula. Wakana ye, ononga wanga demufumu. Nenga timula muzibu. Nenga wanga idetavayo.
1: Bafe.
0: Eh.
1: Mbutuli wazibu.
0: Eh?
1: Mbutuli bazibu olina umutu bamulamulanga chikere.
0: Yaga ni yese kamtimbo yone bamusobola batia.
1: Chikere ekisava ne chikapa tweza pia ula
0: byo
1: na bitumula bubi.
0: Eh.
1: Akati firwaji batulamula batia.
0: Ngakani musibu nyo.
1: Musibu nazibu alidani.
0: Eh.
1: Kado buza. Nabuza omuntu akali musaje musibu.
0: Eh.
1: Nti twali tukolaganye ko nawe. Nukunga ameti ndi muzibu. Wacho namula kuntunula yangi. Abantu wala mula nye ntunula ya abantu. Na ye abantu wala kutambula nabo.
0: Abantu wala kutambula nabo.
1: Muzibu womutu. Echisachi. Negundi. Sibuli mutu ye nase kanti wachisa. Ate sibuli mutu mugomfu. Nje pisa zari na pitirivu. Wezo kusangu msajja. Tuwaba uwa nechokula vila konti. Senga imamu kasoza abayo muzibu hati. Oyinzo kutamuwa mukazi.
0: Royal tubadina ye. Tubadina wa ajikari Abdul Karim. Amofoga na ganti. Abantu banga mandi muzimu. Ne siri muzimu.
1: Utyo. Kati omala kola gana na ye. Ne wayati. Bambi bulijuba muwairizi.
0: Aha. Na siri muzimu.
1: Kati ye Yesu.
0: Kizimu chaka kiri yechi.
1: Kimu.
0: Kunimba.
1: Na principles mtu kwa tambuli. Abantu wa
9: wani. Mbaba kwa principle.
1: Ah.
0: Wevuzibu
1: wa tulina kubantu abaitibwa abachi abaitibwa abantu wetu wangala nabo omuntu wawa nayagala nnyo mulimba kati nze gola baze simanyi kulimba nze simanyi kulimba bungaba ndiyagala senti tisirina Halasi chuchiba chukoziti.
0: Chuhede.
1: Chua kasa jakuka. Vini kanyima se. Mwopita kumukoro. Chuluwa mukaga. Sija kubawo. Kasa jakuka ipanka panka. Kati principles. Abantu bano bagala nnyo okubalimba. Bama nino kukwesa bila.
0: Nti.
1: Otulimba yochi. Ulira jaha. Lerodo kalunjo votu limba yochi. Ulira nula mbuduga ya nilizo bulimba. Siku siku nasima yu kulimba. Ochulira tia nalimbye kundi, nalimbye kundi. Era chinyiri sadala. Era mubana bangi. Mubana bangi. Nze siku wabana. Na iyo mwana alimba. Abana mukubire ebintu biri biri. Okwetolwa n'okulimba. Sijagala umbulire nti kikopo zina kyasiza nkimanye nti ajali yacho
0: yatuse.
1: Nayo kati simanyi ekyo kye kikubya. Kati buliwo egwanga eseno gye bayita Uganda. Esi gye bayita Uganda eze babega lwa kulimba. Nagara haswa tanaba okusingira ddala. Mostly amawanga ga Afrika gonna gazze babega lwa kulimba. Amawanga g'abazungu gageze maso lwa kugira mazima.
0: Mazima.
1: Omuntu wawa na kulimba ne kyolabako. Ati akozesa siyasa. Siyasa kiba kitegeza kulimba. Nese ng'oyogera amazima. Katunuli ambire ebyobululu ebibaawo. Uli n'abagamba owero siya nti ngenda kubakolera amakubo. Ogwo owero si ogenda kukola makubo ng'ugakulutya. Esaana ogenda kuzijjawa. Yogera ebintu ebikola ki? Ebisoboka. By'osobola okukola. Okulimba manhaji eri mu Afrika
0: system
1: jibatambulira keri mu Afrika naye omuntu yenna abantu ba Afrika gwe batamu omuntu ayogera amazima mu Afrika tayagala muntu ayogera amazima najja nakugamba ekintu kalungi gwe obadde mu ofiisi wa Rukwa Musomusaka uli n'ogera omugari kakali munange tibanaleeta sente
0: teziriiwo
1: omuntu
0: natumye sente
1: na ingira nganyizi. Nobugari kakati nkoleji. Which two? Oule, okulimba kwa kiliziwa mchintu chimucho kakukwana. Kukwana mkazi chucho. Hali umulimba. Yee, kuwanga umukirize.
0: Kuwanga. Mkazi mzibu nyoto mbuli.
1: Mkuli na mzibu yuzo mtamugira likule khatibi ni kathibi. Suleimani kaida. Usululi. Suleimani ya gama na biu Allah Suleimani ya gali kule khatibi. Kazi bibulia yogereza ina alimba.
0: Anti wachu mumbuli, wachu mumbuli ya mazimu mchalo.
1: Mumbuli ya mazimu binzo utajia.
0: Au, science chavela wawo kati wawo kukua.
1: Science kusika, jalbu kusika.
0: Akukirize.
1: Akukirize, ulvanyumbo kolechi. Lengo wono yogera, ni munangeze, ni muzimu nyo.
0: He.
1: Mazemi ya kabiri sidina sidi, ni muavu muzimu.
0: Iye.
1: Ana na kutwala. Neyo yogera, nisha Allah njina diru zami.
0: Zitambula.
1: Kalunje ukwola batu, nukwola batu vera fena. Uine mirimo jetuliko.
0: Insha Allah.
1: Uwuli ya sebu. Kakati ya vigambe vika uwa. Al-amal. Uwuli ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Yakolo umutu nga mkolede kusubi.
0: Subi.
1: Ya sengate liyari subi. Umutu sengata liyo. Ya sengata kola. Neyo mwala kuziko umutu wali. Nebyo bugagga byebyo nabyo na. Nobu yumba bonna gwe. Nola hangu musaje bintu abire sinogera na wikera rogati. Yafude. No chera bira ori kunta na ogena no. No betta kali abano no ziba ko byo. Ngagolo zato chakubera amali eyo esubi eriyo. Yo kubera cho chakuwangala lyeri tukoza. Ole na na fecha afira ku mulimo. Amali esubi. Ochulira sim. Na ye otunulira esubi teriyetaga ate nnyo kulimbira mu nnyo bintu bigenze wala nnyo noli padoli bade neche bintu bijokola ki uziwa. So tuteko kubira nga abantu abamu betwe wala okulimba nzo kulimba sikusobola shekalujo bago kusobola
0: sikusobola
1: era chokola anti good kasoza kugame nti nze teba banga nze sagala mutu animba. Shaka omuntu omulimba bubi.
0: Principles zenga nzibwagambye. Tinze sina mulimu gwa kwata simu. Nganti simu evuge njikwate ogusimuli mugwange.
1: Gwani? Gwani?
0: Ari njikwata wenjagade ngati kati kanji.
1: Gwani? Bono mukubire simu sokamweza ka message.
0: Akati nangale atebo anayagamba Atengo mkubi ya nonga uli naku mkubi simu kato jukwa. Atenga ajukuti. Atenga mkuji yako.
1: Yeah. Mama wangu.
0: Yamba.
1: Eni naba jenguwa te. Sijuwa mtu mulala. Mujita hotline.
0: Hotline.
1: Kakati yoyo yoyo. Na hivyo ulaba ngu jukubi ene siku wata. Manyati mpulabi. Mamalu mukola na mtonda. Mamalu mutonda. Ngaka ino rakiki. Nga vitu.
0: Chitonde.
1: Ya.
0: Chizimu.
1: Chinafu.
0: Chinafu.
1: Wahassas. Ate chitonde chuchora vichiri hassas.
0: Chinobulamu.
1: Chinobulamu. Chinobuchi. Chinobulamu. Obunafu wacho. Chinobulamu. Naye obulamu bwakyo ebiseera ebisinga omukazi Allah yamukola nga ayina kutambulira ku lusegere lwaki lwa mwami kwekulubeseza tukite kwekulubeseza kwekulubeseza ku lusegere lwaki
0: lwa mwami
1: era tayinza kubeera nga jude wa illa gaina omuntu amuli ku lusegere katifan nga amuli ku lusegere nga atambula naye kati omuntu ono gwali naye ku lusegere ateko kubeera nga muwagizi we
0: supporter
1: aha muwagizi ki
0: muwagizi we
1: muwagizi we kakati omuwagizi ono ebiseera ebisinga agenda ne yerabira obulira omuntu gwawagira oba che kugambo kitegedde kyetegezaako ndi omusajja oluusi agenda ne yeerabira omukyala ebintu ebimu byayagala ne basobola okubeera ng'atebwa
0: amaawanti atuukiriza obuwagizi bwe
1: ng'atuukiriza obuwagizi bwe kivaamu olunaggwamu amaanyi
0: alwaggwamu amaanyi
1: ono gwe omukyala nagwamu amaanyi nagamba yiyi omuntu gwe mbadde nsuubira nti muwagizi wange anjiye bwatyo kati bukera ku makya nga wazzeewo inshikaaki nga wazzeewo olwatika olw'amaanyi owakati w'omusajja n'omuki
0: n'omwami
1: kati olwaki kye twagala tutunulire
0: omukyala
1: wakati w'omukyala n'omusajja Ulaya chetu wakala tutunulireko katono. Dawru zawuj. Rol yomuami. Fidami zawuja. Mukuwagira omuchala. Atufiyan. Okuwa kumumba yirira uo. Musanyu obamuchi.
0: Mungaku.
1: Wanafsiyan. Nimu mwoyo.
0: Nimu mwoyo.
1: Omuandisa gamba. Alaraka tuzawujia. Enkwata gana. Eyo mfumbe eno jumula baalaka sikuwe kwata gana kaimatun kuyimiride ala almawadda
0: kulavu
1: wasakina
0: nobu tebenkevu
1: wala atf
0: nobu kwata ampula
1: obu kubele lao munno bela yuna atfu mulimi warwabi chitegezo kubele lao munno fi saada wa fil hazm mubisere vya sanyu nebisere vya achi
0: ewe ndaku
1: wa rahma nuksasira tunulite mawadda yetunulira sakina yetunulira atfu yetunulira nirahma ebya bintu bina biteko kubera mu alaka zawjiya mukwatagana yachi
0: yobufumbo
1: baina kila azawjayn wakati wabantu abo bombirire awasizza ne gwe bawasizza fata'amu saada bubo yagala obuwomerevu bw'okweyagala akthar ladha ngobwomerevu obwo bungi nnyo wa azuba era buwomerera Inda mayushari kuzawuju zawujata hu. Buja mchisera omwami waberanga yushari yetaba.
0: Yetaba.
1: Omwami nunga yetaba. Nemuchara we. Wayamuduha bidamu. Eranga ayanjuruzo omukono gwe n'okumuwagira. Walmusanada n'okuberanga amuyamba.
0: Mm.
1: Fadamu zawuj. Okuwagira kw'omwami lahu maf'ulu sihri lada zawjati kulina ekikolwa buli lw'owagira mukyalawo obanga akoze ekikolwa ky'obulogo ekimuloga
0: kumukyalawo
1: kumukyalawo gw'olinga abamulozi buli lw'olabanga mukyalawo olina by'omuwagiramu tekikwetaagisa genda mbasawo bakusoma maduwa mangi
0: oba kusibira budagala
1: obanga amuroze mumberaze fa ihtiyaduha ilayhi daruri obwetaavu bw'omukyalo ono eri omwami daruri
0: bwashi waze wabuwaze
1: wabuwaze lituwajiha bihi masaiba hayati kubanga buli lw'omuwagira muba mujja kubeera nga mwolekera mwembi naye emitawana egisoomooza obulamu wa fi awkati lazamati nimuseera ebyobuzibu bisiyapi ttaali mumbeera eyo nno twagala tutunuulire dawrun marol y'omwami fi daami zawja mu kuwagira omukyala we atufiyan okw'okumubeererawo wa nafusiya n'okubeera nga n'okwomwoyo khutuwati faala lizawji lidaami zawja muvu esooka ngeri riyo eri omwami okubeera ng'awagira mukyala we yambagi kyetaagisa ala zawuji ku mwami ono ayakuuna sadiikan muqaraba buli lw'oba oyagala okubeera nga owagira mukyala wo mu bintu ebikolwa bye oteekwa okubeera ng'oli sadiikan ng'oli mukwano gwe ate muqaraban amuli okumpi amuli okumpi sadiqan utego kubera ngo oli mukwano gwe muqarraban li zawjati atengo musemberede era ekyo kubiri wa an yataqabbala araaha erote ko kubera ngo gumwami ukiriziganya no mukyalawo mu bimu kubirozo bye wa inkarat mukhtalifa ibirozo ne biberanga obyawukanamu kubyo wa musaadatiha erote ko kubera ngo muyamba ala tajawuzil azamat mukuberanga avunuka ebizibu wataghayurati allati tamurru biha nechuka chuke yajitamu minduni laumiha ngatomunenyeza au ishariha bidhambi okuba obwo kuberanga afiringa ati alinga zizo musango wa ayasga uteko kuberanga owuliriza likulli mashakiliha buli mitawana jonna ejiba jimutuseko bishakilin jayid mpulirize nungi wa bihuduin era nemu bukakamu ila kulli ma taqulahu kubuli kintu kyonna kyabayogedde fi kathiri min almawaqif bwoba oyagala okubeera omuwagizi omulungi omukyalawo oteeka okubeera nga okkiriziganya n'owuliriza ku bisoomooza ebimusoomooza ebyo ate ng'obiwuliriza bihudu n'obukakkamu ku buli kintu kyonna kyabakuunyeeko tugambye omuntu yenna ayagala okubeera nga muwagizi kubanga omuntu ono gw'oli naye yeetaaga obuyambi bubwe ng'omwami omukyala yenna okufumbirwa kwo n'afumbirwa omusajja tamufumbirwa lwa bintu birala wabula aba anoonya obuyambi bwe kubanga kitonde kyetaaga obuyambi kakati mu buyambi obwo gw'omuyiwa buyiyi n'ogaana okumuyamba mu mbeera ze zonna zonna naye ng'olina okumuwagira mu bimu ku bintu bye saba byakusoma oba bya mirimu oba byakubeerawo ne baaba nga alina embeera azamaati zayiseemu embeera enzibu muteekwa okubeera nga muli mwenna mu biseera by'obulwadde mu biseera by'obulamu mu biseera by'amasanyu mbisera vya abuli chintu chona chona vya mbuta kukubela anga mbuli bwena nomu wakila mbelazi kubaba ine mbela nyunje nchuka chuka zija nyinji na yabuli luomu iwa sawa unabade na lutu nogano kumuyamba sawa abade mulu wade nogano kumujanjaba kumbelela uo wa chintu chichimumala muamanyi nolecho abayetaga obu wagizibo wengo mwami na yengo wagizobo oteko kuberanga uliwa mkwano kujari nga tomu sembelede ngo kiliziganya na ye mubimu kubirozo vye ne mberanga mwau kanyi nukumu yamba okuberanga avonu kevizibo ne nchuka chuka zaba aisemo nga atitu kuzisanyo kunenya obo kumungu okumu feeling sobo kumuli okugamba okubera nti omulowozesa nti alinga akoze zambi nokuwuliriza buli kintu kyonna ekiba kituusewo mu mitawaana mumpuliriza ennungi wabihudu in obukakkamu ila kulli ma taqulahu buli kintu kyonna kyaba ayogera fi kathiri minal mawaqif mu bifo ebisinga okubeera nti abifune demu obuzibu oteko kubeera gwe omwami akbaru auna laha nga gwe muyambi omukulu era obutamuleka bimufradiha nga alyomu nga aliyeka wayuhawil era omwami owomulembe ateekwa buteeka okubeera nga agezaako kadara al imkani nga bwe kisoboka an yajida laha waktaha al khas okubeera nti afunayo akadde akali special kai yatahadatha bikafatul umur kubeera nga banyumyako ku bintu ku nsonga ezitali zimu ng'ate banyumya bihudu nga bakkakkamu fi jawin aili mu mbeera ng'eya famire waidha kanati zaujatu turidu antaboh omwami omukyalo ono wabera nga ayagadde okubotola ekintu bi ayi shei ekintu kyonna mukulimun ekimuluma au yuzinuha oba ekimunyiiza falabudda an yamnahuha al'atf oteekwa okubeera nga omuwaayo akadde ak'okumubeererawo walhanaani n'okumulumirirwa waliyakuna etwetekwa buteekwa okubeera ka katfan laha ng'oli ku lusegererwe weyajaaluha ekyo kijja kumufuula tashuru biraha wal aman nti awulira eddembe era ng'awulira n'emirembe kyengezaako okutegeeza omuntu atuwuliriza nti omukyalo ono abaako n'ebintu ebimusoomooza naye buli lw'omukaluubiriza n'abeera nga alina ky'ayagala okwogera nga gwe omusala ekimuli omusala ekiribi oba omuli ekimuli omukyalo ono oba omukoze bubi nnyo kati omusajja ow'omulembe agezaako nga bwe kisoboka an yajidu laha waktaha okubeera nga amufunirayo akaseera alkhasu nakali special kai yatahadatha basobole okunyumya bikafatul umuri ku nsonga ezibatwala ezaawamu ate nga banyumya bihudu'in nga bakkakkamu ng'era bali fi jagwi aili mu mbeera ya famire waidha kanati zaujatu bwabeera omukyala turidu ng'ayagala antabuha okubotola bi ayi shei'in mu'lim buli kintu kyonna ekimuluma au yuhzinuha oba ekimunyiiza falabudda an yamnahuha al'atfu kirungi amuwe akaseera ak'okumubeererawo walhanaani n'okumulumirwa waliyakun kanafan laha ateekwa okubeera nga katfan laha nga muli ku lusegere weyajaaluha era nga agezaako okumuteekateeka n'amuteeka litashuru biraha nti bw'oba oyogera beera free wala amaani era beera mirembe kibi nnyo okuwangala n'omuntu ng'alina embeera emunyiiza naye ng'ate tagikugamba ate nga muwangala mwenna Asirika uwembera yu gumusajja. Ntiguli baba yogero kugere chigambo. Gwetomuwa amna nwaraha. Tomuwa dembe na visera kubera anga abako chakorachi. Chagira. Kwa na uke njini njini, toli mutukirivu.
0: Aha.
1: Nekwa mudiruwa gama teo yogerachi. Uwe, sirika. Kati uwa.

0: jako gerwako oba ono tomuwa toli dam toli muwagizi mulungi omuntu kwa wangala naye abami abasinga bayino bwa dictatorship
1: anzo chakandagira
0: era banyote bagambo akumusaja naye bangamba go wampasa go akola boti de boti babako nebibaluma nekiriza ba obimanye bono bimanyo ja kutambula nabo bulungi ero ja kuwangala
1: olusi waliwo nawe ngamba je bakugambye
0: mu
1: olusi ekulemeso procreator ai amini answers
0: anti kati
1: kwanga bisere bisinga bela emotion
0: kakati gundi second na waloro ya gamba nti twali fena kumukuru nagama nti aina empaji endala gye yeyongerako almawad warrahma wasakina waljahal nobusiru obusiru tibuli obeera omusiru owangula kakati naawe Shafii yagamba buli lwosiriikirira omuntu nga ahmak omuntu oyo nga amagezi mafunda kagamba buli lwoyogera n'omuntu nga olaba amagezi mafunda oba ofuna sharafun oba ofuna ekitiibwa buli lwosiriko ofuna ekitiibwa kakati ebiseera ebisinga tuleeta nnyo entala awaka olw'obutamanya mbeera ya muntu si saidi ya musajja yekka ni saidi y'omukyala omuntu wa perfume inga n'osirika ebiseera ebisinga olutalo oyinza okubeera nga oluyiyemu amazzi naye ate bwakwata akati naawe n'okwata akati owodide petroli n'omwongera mu muliro era ennyumba ekwata omuliro so buli lwolaba embeera ebezza awaka sooka ogiramule biki beleeni bayi ekyokulabirako kimu kibaddewo mu wiiki eno kibadde mu nsi z'abawarabu omukyala yagenda mu mahakama mukooti n'agamba ayagala talaka ayagala talaka omwami we kolaki omwami we baawukane osajja ne bamutwala mu kkooti basobole okubeera nga bakolaki nga baawukana era saidi zombi zaleeta abantu baazo saidi y'omukyala yaleeta abantu be era nga bawagira omukyala akoleki ayawukane empapula ne zitambula ez'okujjuza mahakama etambula ekkooti etambula empapula zitambula za divorce abalambuzi bebaziteekako nga bulayo omulamuzi omukulu omu ateekeko ki ateekeko sitaapu naye baba bali mu mahakama mu gurufatul mahakama mu bisenge byekkooti omusajja ng'atunulira ekigenda mu maaso uno naye ng'ensonga mbu tewaali nga bw'omanya abakazi b'abawarabu obukambwe bwabwe baba bali ku saidi bakyali balindirira omulamuzi okujja saidi y'omukyala taatawo oba taatawo oba omukuba enganda ze pressure n'emukuba kati bwemukuba omusajja yali ku saidi eno omwami w'omukyala nadduka emisindi alabe ekibadde eno ku saidi y'abakoddomi be musajja n'atandika okwetala biri n'abiteeka wabbali ng'alinga ataleeteddwa mu kkooti n'atandika okwetala n'awujja ono n'awujja ono n'adda engulu owulira n'akola isaafu ey'amangu obuyambi obwamangu obwali ttware kati omukyala agenda okulaba ngu ate omwami afudde nnyo ku baki abesaidi eri afudde nnyo ku ono owooluganda lwe bebayimuka mu kaguli abantu bonna balindiridde okuteekebwako sitampu ku mpapula ate omukazi yadduka misinde genda gwa kifuba mu kifuba kya bba Namugati bitaraka sibi njagara.
1: Yeah, yeah.
0: Hey, bukoti. Abadu bonabona bata hayarabu nabonabona nivasa.